Enzija jia jakoro jali Si enzija jia jangabuli jo Neya mugama nti ya Muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Ya mugama nti ya Muhammad Owange gwe Muhammadi Empita jia muitamu Nezija jia jamu Ya mugama nti ya Muhammad Owange gwe Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallama Ya mugama nti ishma shiit Ishma shiit Fa innaka mayitun Ishma shiit Fa innaka mayitun Fa innaka mayitun Ya mugama nti wange Muhammad Ishma shiit Wanga langabu ya gala Kolabyo nabyo ya gala Wanga langabu ya gala Weise ngabu ya gala Naenja galomanyi Fa innaka mayitun Bugenda kera kumacha Nga yegwe chibuyaga akazengoye Fa innaka mayitan Bugenda kira kumacha Nga mwana watu oli mufu Wanga alangabo ya gara Chino chije chisesetule Ochije kunabi sallallahu alayhi wa sallama Ochize kubulamubu guampuliriza omulunji aliye Musimo tuangalira munsi Nga musimo tuangalira tuajambuzi Ere ya tuletamu Allah tabaraka wa taala Tuasinkaramu nga jitese tese ngereri mwa mateka Butuama loku jambula mwensi netusinga na mateka Nigabira nga mateka ago tigachako la kubula mubwa abantu olwaleero Omuntu agala kuwangala nga bwayagala Omuntu agala kweyisanga bwayagala Nelabira nti yajja buzi encha agenda kera kumacha nga mustalimu Olamu esi wetuwangalira mu walamu yatoroko na hamala Allah yateka musimuno chatuleka okubeera otayo Byomwa berenga akola bimunyumira ayambala bimunyumira ayogera byayagala aliya byayagala bulichogendo okola chonna bal arsaluna ilika rusula mubashirina wa mundhirin Allah yensonga lwaki yatuma ababaka nga ababaka obasanyusa eranga batisa Allah yatuma ababaka nga ababaka obasanyusa eranga batisa Duachi yatuma ababaka otula ambika tugenda kuwangala tya munseno jetate katika Omuti yenna wagenda awantu wonna nga tamanyiwo olaba omwana ava mu ssomero n'agenda mu ssomero eddala Abaye akalituukamu nga akyastudinga embeera afunamu okusoomoozebwa n'okwegendereza Naye singa amanyi essomero eryo okwegendereza kuggwaawo Naffe emyaka la gyakutadde mu nsi muno okwegendereza kwo mwana tukaggwaawo tokyakuyina Wajja mu nsi muno nga tonnaba gitegeera nga wenna bakuzinga mbugoye nga wenna bakwambaza teri mwana muto wa innama nga ayambazibwa naggumira bwagenda ojetegereza ensi eno olwaleero byoyagala byoyogera byoyagala byokola ensi eno Allah taddemu walamu yatulukuna hamala bal arsaluna ilayka rusula mubashirina wa mundhirin Allah yatuma ababaka nga basanyusa

wangala nga boyagala weise nga boyagala fa innaka mayitun mazimanya ekisera kyonna kijja mazimencha ogenda kubeera mufu weise nga boyagala fa innaka mayitun ogenda kera kumacha nga yegwe kibuyaga akazengoye ngera eyakutonda nga bwalina programu za fefena era ne programu yokufa katonda wafa ajiina oli omusiŋŋaana nga ali ku pikipiki agivuga speedi oba mmeka naye ng'ate agamba nti nze gwolaba nkyaliwo nnyo nkyalina ebyokukola nkyali mulamu essaawa yonna olabanga gwanyumirwa olabanga akola byokola nga byoteekeddwa okukola essaawa yonna Allah ow'ekitiibwa mwana wattu abikusuuza. Lumu nali ngenda e Kampala katuse namma nvaawo omuvubuka wa boda yali ayambadde bulungi bambi naye ng'avuga boda boda najja n'anyiga n'asala omulundi gumu bw'ati be bawungula pikipiki mu kugiwungula yalina mukyala yali avuga emmoloka n'amukubirawo naye awenyini teyavaawo teyavaawo mu kwambala ku obungi kwe yali ayambadde awenyini teyasirikirawo obwongo bumuwa obwongo bumpa nze ayogera obwongo bukuwa gwampuliriza nti okyalina ebyokukola nga bwe mugamba bannammwe n'ogamba nze nkyaliwo nkyalina ebyokukola ne bagamba gundi yalwadde katono afe n'agamba nti nkyaliwo siina gye ndaga ebigambo ebyo byonna byogerwa kiba kitegeeza nti enneeyisa yange enneeyisa yo girongoose kubanga essaawa yonna ogenda kubeera mayiti kinaaba kya bulabe nnyo okutwala omulambo gwo oba okuva mu bulamu n'obwensi nga n'abantu abakuwako obujulizi babukuweerako mu mbeera ebbanga lyonna ng'omanyiddwa mu kujoga Katonda kale wangala nga bw'oyagala weeyise nga bw'oyagala naye manya nti enkya ogenda kubeera mufu ate gye tugenda muno mu nsi weeyisa nga bw'oyagala n'olya by'oyagala n'onywa by'oyagala naye gye tugenda togenda kufuna chansi kulya ky'oyagala togenda kufuna chansi kunywa ky'oyagala okuggyako ng'onooba weerekereza n'owangala Katonda bw'akwetaaga okuwangala mu nsi muno mwannyinaze muganda wange wangala nga bw'oyagala naye manya nti essaawa yonna fa innaka mayitun essaawa yonna gwe kibuyaga akazengoye tulina mwannyinaffe yatufuddeko yaziikiddwa wiiki eno ewa muzeeyi wa Kiriga awo ebuwampa tusaba Katonda akugumye musajja wattu ne bekikwatako mu layini eyo Allah abanyweze naye sitoole y'omukyalo oli engeri gye yafuddemu yeewuunyisa abange tulongoose wangala nga bw'oyagala essaawa yonna Allah akutwala abadde akubisa amayinja laba gye yavudde yonna gye yavudde n'agenda alabe abakozi abakola abakuba amayinja ge mu mbeera efaanagana bw'etyo n'abala bakyasigadde bakyakuba amayinja mu mbeera zaabwe ez'enjawulo n'ekigambibwa omukozi amugamba mpuliramu omusujja piya siina bulungi maa nja kudda ndowooze olweggulo namugamba kale genda omulemu batolina maanyi n'atekawali akasimu akebere n'alaba ejjinja kigambibwa alijjeyo n'ajjayo ejjinja ayongere ge bagenda okuba asikayo eddala ettaka ne limuyiikako kigambibwa

Nagenda okujja ajja atandika okubeera nga ddemu akole lwa nga alaba essimu ya mukama we eri awo. Nagamba n'essimu yagyese olwa ng'ettaka lyayise lyetegereza ng'ebigere by'omuntu biri bbali nga lyayise ku muntu. Nga Allah yamututte dda. Bw'atyo omukyala eyatambudde n'ava embika okulaba agendayo emirimu gye Allah n'atamuzza. Ekyo kyonna we kiri wangala nga bw'oyagala naye wandibadde otegeera nti obuwangaazi bwaffe empangala gye tuwangaliramu yonna eteeka okubeera ng'etambulira ku ebyo Allah by'atwagala. Obuwangaazi bwaffe mulimu okulya tolya by'oyagala, tolya nga bw'oyagala, lwana nnyo okulya halaamu. Obuwangaazi bwaffe mulimu okwambala, toyambala nga bw'oyagala, yambala Katonda nga waakwetaaga okwambala. Bw'oba oyogera, toyogera nga bw'oyagala, yogera ebigambo ebirungi ebituukaana ne mu bantu Allah by'akulaamira okwogera. Nga bw'yagamba nti ya ayuha alladhina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida. Abange baddummwe, mutye Katonda, bwe mba mwogera mwogere ebigambo nga birungi. Toyogera by'oyagala, kale byogere ng'obyagala naye nga bitegeerekeka, nga tebiri mu kujerega, tebiri mu kulimba, tebiri mu kuvuma, tebiri mu kuvvoola. Ebigambo ebyo byonna ebirimu ejyemize Allah tabyagala bigenda kwokesa omuliro. Era omubaka yali atuwa amagezi, yatugamba nti man kana yu'minu billah, oye neyakkasa Allah tabaraka wa ta'ala wal yawmil akhir, nakkiza olunaku lw'enkomerero nti essaawa yonna agenda kuva mu ntaana ye abeere ng'ayolekera ebbaliro. Yagamba nti falyakuli khayra, abeere mugezi ayogere ebigambo nga birungi, bw'aba tabiina awli yasmut, mwana wattu sirika, tobaako ky'ozzaako, sirika, yogera ebigambo nga birungi. Leero oyina ekifuba osuze ne pulogulaamu enkyoyina ogenda okulwanagana naye, gw'ogenda okuvuma, gw'ogenda okukola kino, byonna b'okosezza bakose. Naye manya wangala nga bw'oyagala mwana wattu, fa innaka mayyitun, bugenda kukeera ku makya nga ye ggwe kibuyaga akaze engoye, wallahi nga toliiwo. Ng'abantu bakunoonya bunoonya tebakyakulaba, nga n'abaana bo babagamba taata wammwe yali bw'ati, yayogeranga bw'ati, yalinga bw'ati, nga tokyayina w'olabikira wadde ku lumbe, wala wadde ku mikolo w'obadde osanyusiriza abantu, nga tokyasobola kujja bayimbiramu wala wadde akayimba konna, nga tokyasobola. Wangala nga bw'oyagala bw'obanga ky'osazeewo, naye manya mu buwangaazi bwo manya waliyo okuva mu bulamu n'obwensi, fa innaka mayyitun, bugenda kukeera ku makya nga mwana wattu ofudde. Ku 98 kawumuzi mukaga famma busoga royo pulogulaamu taawa ey'okumpi n'ewala, n'amugamba nti wa habibu maashi'ita fa innaka mufaariqahu. Yamugamba nti wa habibu maashi'ita, yagala yenna gw'owulira ng'oyagala, kyawa yenna gw'owulira nga toyagala, yagala yenna gw'owulira ng'oyagala, era mwagale olwagala olusembayo, mwagale nnyo yenna gw'owulira ng'oyagala. Yagala nnyo mukyala wo, yagala nnyo abaana bo, yagala nnyo mikwano gyo, yagala nnyo mutabani wo, yagala nnyo mami wo, yagala nnyo daddy wo. Yagala yenna gw'owulira nti mwagalana, omukwano gwammwe gubatambuza, bakayita kannaginnagi. Olaba bw'osingana abaana abakyala abawangaalira mu bibuga, akwata emmeeyi n'agira n'agirira n'agira ewa mukwano gwe, bano bonna tabaagala abayitako, n'agenda eri mukwano gwe amaka agasembayo oba ku muzigo ogusembayo, gy'aliira emmere, gy'anywera caayi. Naye bukeera ku makya nga batabuse, bukeera ku makya nga buli omu alangira munne by'azze amanyike ebbanga lyonna. Yagala yenna gw'oyagala, naye yagamba nti wa habibu maashi'ita.

0: Nkale omuli zomulunje wechina nomuna nakato ne zomuka gabu soga rojo radio munangi program de chaini oludegere jolikuliza kuncho kona kolwa lero kuya radio yala tachabazinga munangi tuendo kongero kebazali tuizango sanza bitu nubianda ulone kisera echo ya kalimu chikunta osobolo kuangate ostuka oje otandiko lunako ngotandika mumani wagati munte kateka eyenda ulo tuwe mala mani kuncho kona kolwa lero ona kolunjo lo kutanulu na kuluwa bakozi refimu busira mchetu singo kuangate utaku ino sida no kukubirize ye muganda ifemwa inaze osobola okubangate obule nsonga jewe gemya kasta Allah subhanahu baka kuire ichengere chobula mulino chikaiso bulunje kisokira lango te mutendereza ekyo kubiri omusoso wazimu bitonde ebisinga kuba byamani ebirwano okunsi ekyo kusatuno okubangate oba kunicho wekolera oje obeku nicho iza kumusa okuncho okolu nakolwa lero zaidi mugabina zaidi bitone tuliwe ino tutereere okubangate tuongera okutusaku empereza eyo mulembe
1: okay kale noni yango hundi yao kunsonga debo gere kwediri kusula ediri kuletera mayumbo kugwa ensonga mwene mwensonga ento feyo kubanga abantu bano bateme emiti wabula teri okusomoza okuli omube emiti nti one abasinga abali mu town on percentage kumpi ebitundu nga kyenda bafumbisa manda tibafumbisa gasi kati government ya ife cheri nokubanga ekola kudina ensonga nokubanga eisa kubeyi ya gas buli omu omuntu omuna Uganda asobola okubanga ate accessing a gas ebanga letu namalanga amanda gakaliwo emiti jijja kutemebwa jiwewo
0: agona amazima
1: oyenda toyenda emiti jijja kutemebwa
0: jiwewo atatere emiti jafu kasoso vinka mu bantu efaba mu byalo
1: bwechiri
0: so omuntu ali mu kyalo wabananga abana bati imengaloza mfene gulimiyano agema mpasa agema jambi ya guiwa jiguwa gusondola
1: wazira uo oja notagana manda kebali gatunda tubuze emiti edo deba temamu ya manda badito ulao
0: iba diza woli
1: oba badiza woli
0: ania mbwe ya lupi ifani aino ufuna niziwaso ulokuta mamuti mwala yakuba tuwente mwala kansimbe webili kizibu ino yes ibuana isa vile jamali
2: naam
0: wasizoti ya sebo
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulitaimu badi tutaandikire.
2: Bulungi buyende.
0: Baba
2: wa amadi kai kuto na kukuncho kolwa lero kuno.
0: Mwebaze muka makatonda ndigaligwe kwa yeye.
2: Yeso. Tukufunyo wira wanabona lero kuncho kuno kai kutona.
1: Yeso. Eri kuoma.
2: Edo leri kuomera abantu era bisadulo olaka olobudi buna olikufuru degera kusadi.
1: Yesebo.
2: Atitule mwakwe wazamu kama katonda atu wa ilama adio tindikano.
0: Yesebo jamali tutukole.
2: O yesebo. Ule kisera. Mwondikirize nje kalondo zi waifuruna kolu alero. Ngo talimo vitu ndu evi abu yumba. Mulu kero guwebu yumba. Igombola eri akagulu sabu kaunti. Anokuli omwami amani wakwerina lya Luvega mpulisi ono ngabere voice mani kisande chechiweye
0: yesebo
2: ono yede yagema omwana omwala amani wakwerina lya Fuina omwana ono abere asimira kusimira lya igwaya kukulu echibina echokuna Omano naweze miaka edobu kulu miaka ikumina na mlala.
0: Otio?
2: Ereo mwami ono Luvega mpulisi. Ama ile vwesi chiamani kuchisane chechi weile nga amituka mkulu ama ni waku. Omosi musitafo.
1: Vwesi chiamani ero si wanu?
2: Vwesi chiamani ero si wanu.
0: Kuchi noti kuchi? Vwesi
2: chiamani wa ero si wanu kuchisane chechi weile ero ni tuweiza
0: hapo. Kuchi no mukama agati ya mwiriza office ya wa voice.
2: Era kulu tu ene ya mwiriza ti kankuwe etifu echo.
0: Ula
2: mancho la gali yali nako.
1: Otio.
2: So omwami ono. Ona kulwalirwa kuzi. Etonga litani to kulikikana. Anga omukyala mani gwa perina lya namususwa. Ngono singo maza oba azira ku ikankobe ndo mukyalo kama omukyalo no yaje yakubirira ndo lutiki ya mato si wanu
1: otandi soku kutuka
2: chama nero si wanu
1: omukyala yakola atya
2: omukyalo no na odamusutwa yaje yakubirira ndulu eri chamani omukulu amani wa kumustafa
0: na mususwa ni mama wo mwana
2: ni mama wo mwana
0: yesebo
2: ati amuchala no patuko echi amani ya mukobera nti mbona oba amyono yage mu mwana wange ati baje bati akosonga chamani amukulani wako omosi musitafa yageza kokuti ama munsonga dino mukanyigize ngaligeza kukumba umbo muchalono
1: omwana ngo omwana wa miaka emeka
2: omwana miaka 10 na mulala
1: yesebo
2: asomera ku somero lya Igwa ya primary school kibine chakuna kati omukulu omosi musitafa yageza kokwendo umba umbe nsonga dino disikalire mu ofisi ye disikikiro
0: diwawo dibe daba satu wawo
2: Divanga dawa satu.
0: Yotiyo.
2: Kati omwa wabayo omuntu ayetolo lukomo lwesimu yali kuba ku police ye kaguru. Akoba nti wano eri omuntu yagema omwana. Bali bakaliwe nawo baide bavuni omukyala batwala n'omwana kuigombole kaguru. Omwana ono eba mutwala mwana bamutwala ku statement. Omwana ono bamutwere kuirwalire erye irundu erisenda 3 okumukebera bagira ozuula omwana ono ng'alimu akawuka ka 3
0: bamusiiga akawuka
2: emyaka
0: 10 na mulala
1: kino kyali w'oli
2: ekindi kino kyaliwo olunaku olwali olw'ebbalaza olunaku olwabeera olweido
1: so lekoti memalempo ntwala mpulu kuntwalanga wa maje omusado okugema yes, omwana kyali w'oli era yes, n'olwo olwa balaza
2: kyali olwe balaza
1: so bagira omukebera olwaido nga akawuka bakabona bali tibali kulimba
2: akawuka bakabona
0: mulaka yinza bakabonekerawo
1: yesebo tujye mumaiso
2: kati omwana ne bamutwala mu irwaliro erya irundu erisenda 3 ebazuula nti alimu akawuka bamuwana makerenda gana agena kwasatu RVs okutandika ogamira era nga banonekerezanga ku mwami ono Lubega mpulisi waine kwogera sana Lubega mpulisi sana alikulira ku nsiko olw'omusango sana n'oguliwo ogwa life imprison
0: bajamasi babulamu bwe bonabona
2: omusango gulinga ogwokumusi babulamu
0: ani agumuka kaisa ako amangu agali mu kooti ng'omuntu gwe bakaali ogema n'ojowozesa jamaali gena
1: abantu bali buyende
2: olisadi n'omwami ono olwawulire nti omusango guno bajamusiba paka yatafuuka kukola tondeka inuma
0: batebereiza nti bayinza omusiba obulamu bwe bonabona ye n'okulumuka
2: so mukisadi no nasobola okwogera ku probation officer abuyende omukyala Mirembe Aisha so yakuba nti ensonga dinaliidingiramu
1: okay
2: era n'abakulembeze abaigoloserie kaguru babusobola okuba nti bajja mu nsonga dino okubona ensonga dino tusobola okuba nga tetambula bulungi
0: nkale tweyanza bwana jamali
1: yesebo
0: nkale tweyanza bwana isabire jamali
2: olwakaseera mundikirize kalondoozi ono mmuwerezeku omukulu mulambuzi okuva Igwaya kwotere ni Iwana Muhammad nibagana Steven ekaguru
0: nkale tweyanza bwana isabire jamali tulamukiza abantu abe buyende
1: eliyo kyendi kwenda okonfirminga wano ndi kwenda konfirminga kisera kitufu siri mwabonekali nga ekikolwa kivireho siri mwabonekali but okusinziira ku abasawo bakoba nti wagati wa wiki ibiri ku mwezi
0: Mesiri yaboneka.
1: Memari yaboneka.
0: Nga bamugema isali mu mubiri.
1: Bano bakobye bano ba actually soke tutole waneno. Memari tuire nze njachi kukobera wano. Mbono bakitufu abantu abo. Kyebali kuno ekitufu.
0: No musawo ye na aliyo bwayongera ngo tusindikira ku message bwa bali. Ige oba lwe bazuire oba luno lwe bayinza okwanga bamugemye rubona lolweido. Olwalo bazola ngo bamugema rubona. Nga ye igubaire muze nga abira emize je mibi ajikola nga kana ka
1: so maybe ye awe awawo
0: awo kisobola okuba kityo nga emize je mibi abira yagitandika kuleta ndiko so byakana nga ife tubona ngeifo tupanabuwa gundi yono yunga chino cha aduzi gano aya abaza ili mlekele bachia mani mlekele wakutane misango
1: ogwa musango chia mani wagwe meriramu wana bachia mani muabachi
0: obo na musango
1: kwa uli imaruachi timu uliriza ku radio chia mani ensonga ogwa musango munene
0: obo na musango guno gwele waba ivani waba kiemba ivani yabu gwele ogwa musango gwele milioni itano bachia mani abali mudiru baba gwe milioni
1: ai kati chia mani oye meriramu musango kwa defilement otia kati polisi omaliriza weno musango wa defilement otia oyo musada gwidi obulunji nga go ekibonderezo cha defilement kuli ko ibanga lya kwe bali noku kusala timo dina kugusala
0: atenga kayo omusize no mwana omutaka woka mwaka myana omwana owe myaka 10 no mulala singani ebintu yakobye nti omuzere
1: ekiriza chairman yena bayire ba mugema yena ku polisi aje
0: singa omuzere abalekiriza biwera omubene na bene omwana owe myaka 10 no mulala bamuziza akawokoloza yandise bameka
1: chiemba Ivan
3: wanjuwa
1: wa suzo utia sebo
3: na suzo kesa ite
0: eno buwa chaide bulonji
1: kangu la kuidobozi
3: na suzo bulonji kesa ite
1: tulio mkama waife
0: ndi muni hivu ni bachi ya mani abebu gweri abe isurukali bevage milioni ya ibiri olwe balaza ndi kuba asangu za meina bachi ya mani bevage mitu wala atano atano olwe balaza ndi kuba asangu za meina nige baba were sente olwe balaza ndija kuwa asangu za bablo kabatu wale sente edo. Ate
3: di azedi akamalakova.
0: Mm.
3: Ati waba no mwana owe myaka 10 no mulala 10 bijja 10 sato 10 ta. Ayi la polisi ya kuleka wayi na yina kulia. Oh no we so yena ali kuyina yina no we bugwere.
0: Polisi bankobe yebugweri yagema milioni 2 ya mala yakobo musade yagema akana akato nti dawe reporting nga inzo bawo mugeza inzo kwido kubanda foireyo mbali ku olwe balaza nina chenka amalirizo geita geita
3: zina bere mazo kusereza ko kusofa abantu be yalinga ya kaba ku kunabo ayengera nga abatandika kunga bakali bana bato
1: abana abawala
3: abana abawala
1: nga butiba kuze ayenga yalinga yaba kosake bato
3: nga yabatanika kunga bato nga batambuza mpola
1: kaisa bana ensongeno bene tujegemere mu musado yo tumwekolere kubwene kubaba chi amani balemere
0: iba chi amani balemere atene bugweri eliyo te zero office dilwani le idembe lya bana babuga laba kali abato
3: buti eriya abaire nga ikujingira mwali buti mpera na buzi butu afumiye buti napo ebugweri eno obuga kuvundi
1: yena ba muzikiza
3: kasaba mweta kabaka kobadia
1: aha kati mpera no oba ali kweta abo ife tuidaji gema kuvweno kuba kati kumande leka tusoke tuide tuwasangu zebache ya paso na ba lile sente
0: ne sente kaba adifunire
1: ni polisi na maina gaba polisi abalire sente
0: no mwisulukale yabaire mu musango ogu
1: ni babuloka abatu waire sente aleni
0: kati deni ni site yabana baidye ngasobya
1: kuna ifebe nere katugwe kolere kunsubire yugubalemi
0: ate na abazeire abayikirize nyo bage sente bona balulimu
3: aye musaba ino fwa ire tabulawo
1: ate kaje na
0: balaji
1: budu dzife tubuzia ife
0: polisi edaji kwekaga
1: Omwana alina
0: mabunda. Na mabunda galiwo.
3: Omwana alina mabunda. Ayi bayizolo muso omwana ba mutola wo ba jaba mmpa ya jaje bazala de mama ya jaje dada.
0: Tuidamu zula. Bajamo tola mu Uganda. Ayi gana Ivani.
3: Ayi bwana ulile kumbu mbu. Ngunye mwere yelana ati. Meti avwayo.
0: Aha. Ivani ote mitwe jagedera bwerere jino.
3: Aye ngabati niwo bobenze kuba abatulizi baliwo banyi.
1: Ya wesirikire.
0: Wesirikire. Ole balazo idadu gama mungalo.
1: Tandikia
0: wena. Aivan tandike tukole.
3: Kare. Neka tusoka tijia tujia kuba mubugu eri mwene muno.
0: Yesebo.
3: Ido luavele lwa kutagira bana ba mkutu.
1: Memorial, yes.
3: Era aya kule mbele mwokusaboko ya vele ni Reverend Patrick Wakula. Aye mkusabila haba anabu. Wabere walime chokubao ni briefing. Laba kuncha ino stawa isatunga etani. Sadele usanike stawa omukaga paka olwa ikulo. Okusaba kuje mumaiso. Aye editi chono muya kati ya soko kukola. engeri abana bwe bali no muzo okwo kwambalo abalenzi bambalo obupale obubanika
0: bupenso
3: baketa kapati amwana bamuga empale enungi kuisoma ya jifitinga bamuga empale enungi oyo wisi wikira kaya tolomu kagamu hide msome ya avu ale empale bajeta ya damage ya ingante mete mpaka yine no kuzipu
1: yesebo
3: oya gano mugala ngo mugala avu alanga weekend ya avu alaka sikara kubamu nkende ya yako vipati yake yako lesaka pande akari kudizaini engo yeda tenda kuisome roko
0: kutio
3: ya kalipa alala liku upi nofisi ya sikari ya wabako liku zee noti kuno kastero inga babuli nyekulu yukule
1: obone
3: dimasi
1: ta
3: buli edi teacher kulirugo yeru wata yenda kuisome roko uli kukubai ria abani yaba bita wai natiba biye tegeleza
0: ya katabu akugeti
3: obusikati obu mpi obusikati obu liku kano badeta bati ya inume nunga
0: disiriti
3: disiriti obu pale bunobu baniga nga kapale kariyoka kuniga kwa ambala bubakashio kwa ambala mpale da damage kwa mpunga eventu kina kina vio bunanga bisogolo kuswa nga vila gomu vili obwati
0: ogomu ntu
3: webitu ndwe vita saine kukula divga
1: ya vitako
3: kapale ya kasa waiguru hao elawo bako vwa mutaki shoti ululinga waiguru hao jaka bona
1: yesebo
3: muna ba muna ba abantu ba atandika okuida sawa msambu mkagao itanu aye nga kukastuwa ida koya mbaire liyo mga laya ide kaya mbaire akantu nga kakoma katuma nerivu kari yi neno mvisambi
1: oba kubali kubaza ile
3: kuba oye ba mkaba tukuru
1: soma kule
3: ngoya mbaire oti
1: tonjira
0: Ndi na dibaka sio kodi kundi sio.
3: Ya baile ije mubia kusagirira aba uko byentira yo. Ati nde semera tira yo, ira yo nemere yo omwana. Kasteri aba aje mikwano ja mikwano, emiyo mikwano je jita kumuba kwe.
0: Naka wunga tufumbie.
3: Ira yo odakwiro runo omundi ogundi. Aba kali bali awe nao. Kabiri ngo wundi avayo omukwongo nokona mokaya. Aya mbe na kan kabiri yene idi atari kuida kwali kuida. Yamuka ba isero yetuli eriyori kuida. Level bishop mulamba na ali side yene.
1: Ali
3: kusabira abana.
1: Owe kuida kole sachi.
3: Nokona mokaya. Toide kukola chikuno kumugongo no mokaya. Omuntu omukubi wali mu myaka na 18. Oswisa nokuswisa. Otoluku idenu. Yena ba mama mula yeyira yu. Abere bakali yao.

0: Esaweno mu program oludegere eba tusibwaku
1: Chadala ni KCB Bank. Kabiria ize mumani. Iwe gula wa account yo. Obata yo sente. Okusobola. Okuchizobu ya kafuno omkisa. Okuangule bila bonga airtime. Data bundles. Okutayo okutola yo sente. Hamasida kusala kusende duandona. Okumare mieze na mirambirira. Negastar. Ibirina ina hash. O downloading KCB mobile app. Oba. Jekulusa galwa KCB. Olukuli okumpi. Wangula ni KCB Bank. Olu walero. Amateka nebila giro. Bichireku. KCB Bank. Eko ina wansu wa mateka. Gapank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit protection fund of Uganda. Uganda kutoka kupoka ile 10 gola mbili da

0: mwene ya sainingaku. Yakoba jatuwe sente. Esente dunga jakompa setinga bana. Miaka ebiri jebatye ime. Tida ife. Miaka ebiri jebatye ime. Kati we mutuka ya ikiriza okusasula. Aye nga buna kuwe mutuka lwaba laga anati runo. Noro kufune sente. Taboneka. Tiyako makweche ya kubati do sente adizira. Kuruache ya muanga sente. Taka asobole atua tractor. Attractor na tractor ino. Muje mujitunde. Aye fetuli walimi. Inti tujate geranti umulimi gundi. Alikuenda tractor. Tuageza kuta tractor yo kumitimba gane jindi. Aye nga bantu batuko wanti sente daayenda mu. Titijamu tractor yo. Tuatu kachisa ya tuamweso niwa. Kati akasa inabwe katuse. Niba tusindikira sente. Omuzungu natu wa travel itinale jari kuidira kuwano. Omwezo gulu kuida ya kubati. Aenda atuke wano nga pasta mugeme. Mbwabata mugemye. Matu mugemye. Asange. Nga pasta yasa sula sente. Edeje miyake ebiri. Yabana yuwale basomira. Kubanga omuzungu tuwa mkobe. Yeranga wichitambula. Ni yasa sula rent we numba. Ebintu tuwa bileka. Ye mwene numba. Biasi galayo. Isomero yaba yo balance fetwa ko ba headmaster wa isomero sigalanga abana abo balika omuzungu aja kuida
1: bine bintu bya jangu nyabo bine bintu bya bazungu nzembade manyinti mubifunamo era sinsonga nkuru nyo muvira afuno mzindalo nyabo liotia
2: kendi nyabo
1: muri kwewu ba kunsonga za senti. Mufunye sente zitali ntono. Kati chine kyomusumba mwagala mukwatire mu kamera mugambye musajja mukuru wa kitibwa. Sicho?
2: Liye nyabo.
1: Asiba mu America.
2: Bwechiri nyabo.
1: Aina chachi yakula newola.
2: Bwechiri.
1: Aina abagoberezi na munji w'omuntu.
2: Bwechiri nyabo.
1: Mwagala mumukwatire mu kamera nga mumusaka empingo omuntu ala ku police.
2: Bwe babadde batugambye naye
1: kubukadde obwo butaano
2: bwe babadde batugambye
1: mumuvunaana kimpozi
2: kukozesa bifaananyi byaffe
1: bannange
2: ku baana batayina
1: ogwo musango mugenda mugwoba gwitani gwe mugenda omuvunaana
2: misuse
1: wanji nyabo
2: wanji
3: Eno Asatuni zo mkaka
1: Zeno musumba kuwa kusimu ye tankwata. Ye musumba ni
4: Andrew Mwagale.
1: Musumba mkuwa kusimu ye tajikwata. Musumba mtu mkuru wabuvunanyi zibwa. Kati yana ye tunamukola tutia takwata simu. Takwata yeno jengu wake saa weno mugena mufu na namusango kwa misi yuzi mifane chikambwi za batu wako saifana hibi ange kutiki toko mbupatu wala batu weru ni basako ni namba za weza ama simu na ange kanta nikomba kwa ata misi yuzi zibu pasta bade nsabu kwa ate simu.
5: The subscriber you have called does not answer. Please try again later.
1: Anaki. Pastor Takwata. Njagaloyo mchalo yo. Kati abana baliwa.
2: Abana nabazayo munaye mu family zawe.
1: Waliyo bera nabo
2: yenyabo.
1: Uwa.
2: Kamuli.
1: Mumubera kamuli.
2: Ah, kamuli tuwava munagi.
1: Mwali muina.
2: Tuwa hitu kolera.
1: Mwali muina homo.
2: Yenyavo.
1: Ngabana babere homo. Webaviro kendo kusoma.
2: Yenyavo.
1: So ngablichimuwa mzungu wabawa.
2: Bwechiri.
1: Mere.
2: School fees.
1: School fees.
2: Medicine.
1: Obujanjabi. Bana bameka homo ya muya ina bana bameka.
2: Tuwa ina bana abidi mbabidi.
1: Katiata

0: Ano be mwati mbono bagamba pasta muna mwe yaba mwaba jawa.
1: Anti ebifana nye betuwa itu koze sanga.
2: Ya download nye bifana 50 times. Emirundi atano.
0: Ategeza chono.
1: Chategeza. Nti ebifana nye betuwa tekanga kumutimba gano. Oli ya bijanga yo pasta. Na abiteke uwe. Emirundi atano. Kupeji ye. Oba ntegere kese.
0: Singate mmusibo mzungu tagenda zimbadwa lirera tagenda kuja.
1: Ye chayagala chimwe echo.
0: Kumusiba.
1: Bwetu wolo mmusiba nga tumuteka. Na ye bwetu watu wolo kuogera esentezo. Compensation nazituwa. Nga chigwela mwao.
0: A compensating nga chiche nyini.
1: For the damages zakoza. Ekitongole kyaffe. Kuba yafiriza abaana bangi.
0: Yafiriza abaana bangi.
1: Twandibadde tumulekana naffe erinnya lyaffe. Tosobola kulabika eri gy'obadde okolera. Nga tulimu bino mbu ataate. Omanya abantu. Kati tugeze nga story y'odoli eyabadde wano. Headmaster agamba bidala. Tyebwe avire bwero. Abala nti avide munda. Nti ade munda wajamu kola kakavuyo. Nti ade tusula wala. Kati chenchente kamuchi. Msociety injustice inzo kubao. Hata bantu wamanyi beti ya wada.
0: Niba kulachi.
1: Baso wolo kwechi ya wane baba kuba. Na wajakobu la mbomu.
0: Nga wakuba bani.
1: Ife.
0: Mwababa de baba sakire ubiambi okuve mbazungu.
1: Ato watu watu ukane chisera. Kati wambugire natukana kisera nze ne bankwata rebyo bintu era ne bansiba
0: mukomere olo nga bakuvunana nsonga ki
1: bateekateeka we bintu awo nga sente era mu mbeere eyo sente zaali zisalise olo tutandika eyo tragedy
0: nete mubanga mwe mwabulankanya sente omuzungu ajja mulabye omuzungu ajja mwagala mbayambe tomujayo njagala oyo mukyalo ya ina facts muyinza okubanga mwabulankanya sente z'ekitongole ez'abazungu kati mulaba omuzungu ajja mwagala koze sanze nakapa chumba kwatire pastori
1: nedda mukwano
0: asangewo ko wakiri omuntu ali mukomera mufuna accountability
1: nedda mama
0: kati gwe bakusibira ki eyakera kumacha nobaletere wabazungu nebarabirira abana babwe nebalya nebanywa nebabajanjaba wenkugwe mbanga nkuyamba nengamba nkoye musango nchobo obuyambi bwemba denfu na mu America tebuchi ajja musango
1: si musango anti byonna byonna era byatandika byokunkwata byatandika ngoli alabye bifananyi ekitali kifananyi kimu ebitali bibiri ngoli abirabye nagamba atembera akyende eriwo Obo ishtega ama uri ogama nyigata ambula.
0: Nyo.
1: Mkutambula kwa ama uri ya muna angewe bito wabiaja.
0: Muka kasanga polisi ene kuata pastono.
1: Chovola watuze wanumamu tuyambi.
0: Vaku mzindaro. Muino ujulizi vaku mzindaro. Wamanga amba guwe mchana.
3: Mama, mulimo guwa polisi to keep law and order. So tuwade tu saba. Era polisi ekole mulimo gwayo.
0: Nze nga temuna kwata musumba. Njagadde nnyo njogereko naye. Oba era ali mu America.
2: Ate yandiyise musimu. Simu ya musumba tekwatibwa.
0: Waliwo omuntu yenna omulala amanyi ku bintu bino mu chachi. Tumukubireko.
3: Iye nyabo.
0: Ani.
3: Ba elders nga basatu. Ne assistant pastor we bamu
4: linya naye the subscriber you have called does not answer
0: eno pastor mumpa de simu za pastor satu naite kulija akwata kuba kwato omuntu kitegeeza ti omuntu oyo Sima ina kumanya. Ngeri chije tugenda kubaya ambamu. Omuzungu ajadi.
3: kuja mu media mwezi oguja.
0: Omwezi oguja.
3: Yes.
0: Wakati.
3: Wakati.
0: Ya yagala kusanga nga msumba ali mukomera.
3: O nga asasude fine ya damages ya kozinga.
0: Na ye miaka ebiri mutambula no msumba ne mubulaka ekitufu kye mujayo.
3: Mama nga gwe woli mukubya nata kuwata. Mukola agreement tubale tutu tutesaganyanga na ye olunaku lwa Sunday nga ali mu chachi tumulinda nava mu chachi ne tuoge na kugamba nkubirako olokubiri nkubuli wetugendo meetingira. Ogenda okuddamu mukubire simu nga tajikwata. So always ya azanya hide and seek.
0: Ate na mwe mwagala okubeera wo mwe bale ku lobbinga nga muli bato. Mwali mukikubye nno bye bintu biri mu ssente. Kooti esekaki. Mwali mukikubye bye bintu biri mu ssente mpitirivu. Naye omusumba wammwe takwata kati nkuba eno namba eno simu ya kusatu. Kali we wao tuli kunsonga za basumba namwe muri basumba mpozi
1: nedda
0: muri balokole
1: just balokole
0: tuli kunsonga za balokole balokole muri no mukisa mufuna nyo abazungu ababa wererera abana mu machachi naye ever you people misuse the chances bulisawa mu misusing omukisogo kubanze ndaba wano abakatuli chiwe bafuna abazungu abo there is a way they handle them. Ogendo okulaba nti abakatuliki nti bazimbye ekite ekigo. Ogendo okulaba nti bazimbye eddwaliro lya Kereziya. Ogendo okulaba nti bazimbye somero. Ogendo okulaba agogo na masomero gola bana agebitiibwa. Bazungu be baagazimba. Ezo zonna zolaba ezo zinyenga seminare, simanyi seminare yawa, Mbiko Parish, Father Waina ndi yali wano. Father Widmaye yasooka okujja, basooka kuweereza sente. Ne bazimba Mbiko Parish yonna neeteta. Ffe twasomera ku sente z'abazungu. Baga mbanga wali waba na kwa bali mchachi bazadde baffe ne batu wandisa bafadha ne batu werera. Na imu ebya mwebiba bya kusindika gana ulisawa kusindika gana kusika mugua kubangana. Ogena no tunulila homze singo mungi ziganye no kugu. Ama chachi gaganye no kugu. Abazungu ulaba olia zimbako na zimbako omzungu alaba aha na agambe aha ngabivamu. Ngechechi zimbe chikoma o kukakana ngabachitunzi. Homes zimeruka nebezwela o mwaka ebiri okakananga obatunze o bazigabanyi. Obutali bwenkanya abazungu baagala kye bayita accountability. Wano mu Africa kigambo bubi kyakwata wansi ne waggulu. Chovola temubawangaza. Ate nga twali tufune mikisa gy'ebintu bingi omuli engoye, eddagala, malwaliro, amasomero, bamulekwa singa tetulina baana okwo ku nguudo. Naye omuntu asoloza abaana n'abakuba ebifaananyi n'abasa ku mitimbagano olumuweereza ssente dola mmeka nti bweziti taddamu kulabika ng'ajjako peji eyo ng'agiyiwa kati abazungu baatukoowa. Kyobola mwe bwe mukoma omuleebeeta bagamba musooke mukwate yazibba mu nkaka senti yazibba. Muli ye ekirowoozo kimulowoozesa nti mmwe muzirina. Kati nze bano bannange. Njagala abawuliriza munyambe mumpe ku magezi ku nsonga y'abantu bano kubanga bonna bali mu ssente balwanira kimu ssente ate omusumba essimu aganyo gikwata. Bannange nsaba kwogerako n'omusumba bamuyitani musumbani yogere eri ku mzinda oyagala kujja eno wange
1: Andrew Mwagale
0: musumba
1: Andrew Mwagale.
0: Eyo chachi eri maga maga.
1: Yenja.
0: Naki. Tunamu chari lako buchari zimu chachi. Luwa chita kwa atasimu. Halo.
5: Halo mama.
0: Wanji dia.
5: Mama nikuweleza.
0: Tuli kusonga za wazungu na school fees basare wiki eno.
5: Ebya basa reduce program yali mu.
0: Eh.
5: Nena solo lo baba

0: tukana ngera bona bali kuida ku nsonga ndale iyo
1: nabe buyukwe baze wano mbuyo moyo
0: we balindo kati mama ekikulu biritu sobera kitu somolesa la gwakala ngati tuuliriza gwakalenzi kulina kudeba namba ya pasita ebite mutuogere kuna itina chindi aide mu studio yena kuba bana bayinza okwogera nga bekubagwa nisi
1: nga babe sente balaba omuzungu ajja kibatuddemu
0: mwe bale ino ni pasita yena laida asobola okwogera nga yena aliku tutegere twamule wani nani membale tubone bwe tukisala
1: tweyanziza ate nno muyinza n'okulowooza nti nno pasita ye yatimba abaana ng'abazadde kuba n'abazadde baffe bano aba wano si bangu omuzadde asobola ogende wana kapacu n'amuwa fulubasari n'agenda ne mu kitongole ekirala nga gye bamugamba wali na kapacu kyokola nti ayogera n'essomero omwana n'asoma n'amutwala mwana y'omu ew'omuntu omulala nga ye amuwa fiizi kati muyinza ogamba nti pasita yabba abaana bamwe n'abateeka ku mutimbagano nga abazadde benyini be bawaayo ebifaananyi ebyo
2: naye nsuubira kamuli neyiganga walako
1: kamuli neyiganga wala
2: walako
1: ali ku layini
3: alo mama naaka
1: wangi taata
3: webala okuweereza mukwano gwange
1: kati ate gwe otuuse ddi eno ku busogalo yo
3: Munambayo mbayo ndi nkubuliza nkukola winga ino oli mukwano gwange
1: mutunoonya bunoonya igo Filipo
3: nyabo muno mukabi munaye muno ddala
1: amina
3: era nga mama Smaya wakobye tusooke tunoonereze ku pasita akobaki kubanga buli omu yerungi yasaidiye olwo basobola okuba nga bo bali kutaawo embeera aye ng'ate pasita yena alina ebibye byalina by'omunda so tunoonereze ku pasita newandibaire taliige mayisimu aye era funa ekiseera ogyeyo mu kyaki waba aliyo oyogere ku naye akukobere ensonga edo diriditiame mala oide otukobere
1: tusabireyooko sande eno ali ku layini
4: alo naaka
1: wangi taata
4: webale tuweereza
1: webale kuwuliriza ssebo
4: kaakati naaka amagezi gempa nga bagambe nti tosala naaka pasita awulira bamanyi balinamu nekojyamu
1: emputu
4: naye pasita kala amagezi gonna tulabe nga yeereete ate nga bwe bagamba wabuvunanyizibwa yeereete
1: nga wagamba
4: naaka weereete nkugambye weereete tujja byasa
1: banangi
4: pasita n'abantu abalala bagenda mumuulira twakuulidde bikibikibiki yeereete soke tubulemwakana gansaako omuziranjobe
1: tweyanzege programu eno nze sisuubira nti no tusobolokera ku makyambu tutwale kamera mbuno tukwate pasita kubanga omuzungu yaleese obukadde obutaano that is not right kuba nze bannayuganda sibeesiga mwabalina obunzizi ono yandaze ne ku sente olunaku olweggulo nga ngamba batupadde obukadde butaano munayinza sikola bwentyo miliyoni ttaano ojja zitwalira omuntu omulala kituufu amukwate naye nze sisobola we need to listen to him first nze sikakasa nga be mugamba bituufu kuba mwe benyini mugambye nti pasita musajja wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa abeera ku nnyonyi buli ssaawa omuntu oyo tusuubira nti weyakolera kyaki ate mugambye nti alina abagoberezi bangi kitegeeza abantu bangi bamukkiririzaamu simusuubira nti asobola okukola ekintu ekyekiyaayi bwe kiti switi wange tereera ku muzindaalo tereera ate singa akutte essimu mbadde nsaba pasita okwate essimu eno twogeraganye omanyi bano abaana kati olaba nze nnengera ebintu bingi nnyo ze sirengera ssente zino naye nnengera bali bannayuganda ti omuzungu ono bw'anaabanga mukama atusaasidde n'addiramu abato bano basobola okuyambako kubanga nze eno tumenyeka ffekka ebiseera ebisinga n'okwewula ku gavumenti wabawo abaana kikumi oba bibiri abayambwako engoye eddwaliro eyandifudde tafa eyandifumbiddwa nga n'atafumbirwa tafuna lubuto babeera bize babeera under serious care so n'ekyokubiri nze nnengera wala ntunuulira emirimu nti abavubuka bano emyaka gye balina gwe nyabo ine emyaka emeka
2: myaka 3
1: ate gwe
5: 3.5
1: myaka 3.5 emirimu gyabula naye we wabawo projecting eyo ebafuula bize tugenda kulaba nga basaba bakirina abafumbira abana abasawo abasomesa oshegera abazimbi kwegamba emisoro nga bwoli obulungi nsaba ekintu kino tukihandolinge bulungi nabano bafune emirimu bafune ebyokkola wobo ino muzungu wo terera muzungu wo nabo bafune omuzungu wabwe nzo kutonda wo TV radio ngeza ako kulaba nga ntonda wo mirimu tutonda wo emirimu gyabato tutonda wo emirimu abana bafune emirimu kuba saa zino tulaba asawa zino application ziyingira ku radio ziyingira ku TV ziyingira ku radio ziyingira ku TV different talents different potentials so mbade nkusaba musumba kwate simu bananga omuntu yenna amanyi omusumba ono Pastor Andrew mwa anku amungambire konti nakapachwa kunonya bambi nze nkunonya tutule muleme kutuke iyo bino bintu bitono nyo byansi hello obayono ah
6: alo
1: wajisebo
6: we bale kuwereza iwanga mama naka
1: we bale kuuliriza sebo
6: mama naka okusinza ku amaina gange musayi muto okusinza ane izinga
1: yabe maga maganga mute munkubira ko mama andi sose no kunkubira
6: mama naka nize mwene nina ine maga maga wendi echitu hundu chidide ine maga maga
1: chachi eno jimanyi
6: aa chachi si jimanyi mkade wange si jimanyi si jimanyi ayo kusinza mama naka kusinza kumula mogo wendi gulila cheta aga pasto ori aje babere wobo na tulabe nsonga kuwanga to uiza guwaka walanga to sose kuuiza guwaka lenzi
1: neyanzi zanyo neyanzege waliwe namba jeba mfuni dewano kanku mzikiri zenji kubeko tulabe kandabo bao na nakwata anangi songa zino sizitegera zize muzorongonyo mwena mukola kufuna anki intubie senti

0: obukadde butano buli ku meza.
1: Seze
0: kibinde kakute womanye mpingu
1: mama Kabyanzo
0: tukazikowa naye gwe tata Kabyanzo
1: mama Kabyanzo guno mwaka wafunya amanya
0: guno mwaka gwo
1: nkulamisiza kwa nyabo
0: nange nkulamisiza kwa nyabo afandi
1: amina nyabo naye kansoke mpisewo kano nali neyagaddoka kugamba omwana gwe nali njagaliza akagaali bambi ennaku bbiri Katonda yamukowodde tali
0: naye bannange
1: naye ate era bandetedde omwana omulala ng'era ali mu mbeera zezimu ezo simanyi oba nti asobola okuweebwa omukisa oba nedda
0: na Uganda nga bafa nnyo kikikyo
1: bambi yali mu mbeera nzibu naye bwati byaba atambudde naye mbadde naye omukisa omulala nga njagadde omukisa gwange nkukozese emanzikirizibbwa
0: kagali ke kaine ekisirani kikiki
1: totisa abantu kanzire kumulama mulala
0: fa kagali twakakuwa owa gwo katwala owa kafe ngono manya kasitoba nga gwo katute kayunga
1: nzije lero oba nzije kumande
0: kumande
1: neyanziza kati kanzire kumulamwa madamu naka wanu mu Uganda tewali kitasoboka buligola uli story jowulira manya nti jeri atere esoboka okubeerawo
0: bano baba bye bifananyi byabana muzungu naye changa babo baze mu kyalo
1: olaba nawe babadde bakozesa account yo n'ebifananyi bye ne babibirako abantu
0: biri ku TikTok ebiyitirivu
1: nze ne kayunge wange nako ne group sezimu ze manyi nga bakola obubiina nga bagamba Nakapachi Foundation yatuwadde bino ebibiina era alikujja ne babiramu aba in fact era nze ngenze mpakanya abantu nga mbazibula amaaso kuba nze nakatasobola kujja kayunga nga sikitegeddeeko tewali kibiina kigenda kubeera mu kayunga nga sikitegeddeeko kitegeeza n'ebyo bisobokera ddala naye n'olw'ensonga eyo mbadde nteesa musumba nze manyi nti atidde okwata essimu kuba mbu atidde kuswala naye takyalina kyataasa bwe kuba kuswala yaswadde dda atambule bukolokolo kuba kino kikwata ku ye ajiye defending bwe baba bali musiga enziro ajakirerifying abantu amazima gazuuke awatali ekyajja kusigala ng'ali mu nsobi bano bazze kunoonya buyambi ate nga boogera ku musumba kyokka tinaabo balikwetaasa kuba ate omuzungu oli abatadde ku nninga nabo okwagala okwetukuza kye balina okukola
0: omuzungu ali mukubajja
1: ate yazze kunoonya mazima kitegeeza naye asobola okubavunaana okumubba kati na bano baagala okwetaasa kati musumba aveeyo ku manda ajatubuulira amazima bwe tunaa tumaze okuulira amazima ga musumba tugeraganye ebintu bino tujja sobola obisolovinga mu ngeri y'ekintu ekikulu
0: naye temugamba poliisi nti mulinawo obukadde butaano ali ku layini poliisi einakolera bwereere emirimu gy'eggwanga ali ku layini
2: hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatu
2: abantu mbagamba bava mu byokulogoka bave mu byobusumba bafuuke basiraamu ebintu bijja tereera
0: wulira enjiri
2: kakati njagala okutegeeza mwana wange nti wabaawo omusango omuzibu
0: kati nga guno
2: ng'ogwo gulimu okulumizibwa gulimu okulisikinga naye ate bagamba omuganda agamba
0: omuganda agamba atya
2: eweza omumba gwe bazikola ki
0: gwe bazikuba
2: twatandika foundation tulina okugimaliriza akati mumpulidde abakulu abo nga boogera bagati batisinkana ku hasi pepe station waliwo ka restaurant ekitegeeza babadde in contact mbadde nsaba tugire nga tukozesa omukisa ogwo nga ku chaaki bwabeerayo buli lwa sande mugende tusisinkane ku chaaki mujja kubeera ne security mujja kwogeraganya
0: tutuule mu chaaki tusabe olumala okusaba
2: nga mumuza ku mabbali nga mumugamba nti munnange ffe gundi ne gundi ne gundi ekyo kimu ekyokubiri bwanaaba nga akkiriza okujja mu studio kuba waliwo omusaikoloje kye bagamba nga bulijjo nti ebigambo by'omuntu si kyekikulu bikolwa kati oyo alaze ekikolwa nti takwata simu kabonero akalaga nti waliwo ekimisinga
0: ayinza okuba ali mu kyaki
2: kyeŋŋambye singa abadde mulambulukufu ne mumugubira essimu ne mumuwa purogulaamu n'ajja neyedifendinga Lani bade tuja kuchama masuma ya to ulira gagawalaga tuna ulira gwaki
0: gwakalenzi
2: ensonga ezo zibada zibazita gwe emilioni etano ezo zoganyo kulia konze nja kujja tuba tulabe zibapeke mu
0: kare mwe mwe wagenyo no bukadde bwa butaroze basaside wamma omulunja atulaba atubulira ku 88 kamoda mukaga busogaroyo we bali kutumbula tuli mu weekend abali eka babadde batalabanga ko ku TV abatanda banga ko bwenti bwentunula ateka tuline ku zuku tuline ku Star Times kati ndi ku busogaroyo onyiga 88 akamoda mukaga oja kuba uliriza nakapachu na anteza restituta mchala wekesa mwala wa mzei kawesa muzukuru wa muyodi nyiga sita yere ilo rwa kumeka rwa kutano kuro kutano nko masaa wa tano nchako la chiwano ninda kwa rwa kutano nko matano awa sila munabone bachekola kubanga abasumba mwebya mwembicha atabanguse sijecho waloko nebanange mwetereze sila mwali organize to ulira koti bebye tosobola ulira mbwa sila mwebye mbusima ibalete senezo mziki tine kutazimbibwa tebakuwa gari leje mbu imani no besente bakuleta tolinya ntiaji oderi mwa sila mo kati no kulokutano munange mukama yakinkoledde ndekana ko katono paka sawa 5 today bwero msumba wabanga ndaba wana masimu gabantu balala basatu tukubireko bano tuba appointment nti tugenda saba ku church tugenda saba ku Sunday mu church eye magamaga oba pasa inzo kukiriza nakola chi najja ku bibili tujja kufuna ko chimo so wembagambira nti nzo lwalero nzukuse sawa 10 ezekiro mbadde ngeze already ngatandise okwebaza abakedde okuyiriba tugenanga kubebaza mwebale kola njagadde kubalaga nti jetulie na abasiima nti mukola jetuli tusiima mwebale kolerera gwanga mwebale kusasula musoro mwebale butalena ngalo kitufe gwanga likaluba naye mwebale lemezaamu so njagala kulaga ebifananye bibaddeyo ku macho olwalero abali ku Mama TV enyaniriza gye banyaniriza mu olwalero abali ku busogaroyo kati mwe munaraba mutya sura ebifananyi muganda wange ekibadde mu Napia ekibadde mu paka mu taxi paka ekibadde mu amba koti ekibadde miko kibadde kikambwe kati nzijja nja kuzuka rumusa wa mwendo gwekiro nga musezi ngwe iganga miya bane kanze bwe kanze ate gwe konze nze kwebaza abavudde kanga temunywedde chai abavudde kanga temunywedde chai bane nkulabidde abakazi engeri gye bayiri bambanna babo bali ku TV tumbla tuwe soundi tuwe mugira muberera ka oyo chairman unairo yonga nyoka chai ebikopo byo nabiwandikidwa ko Mama TV usogaroyo Mama TV usogaroyo bale abango bamuline nnaku muline ebizibu mungobe na esimanyi oba munankwata

yabasibe abekibiina kya National Unity Platform. Bano abasibe olunaku olwaigulo twasobolire okuba nga twogera ku nsonga ey'abakungu bano abajja mu maiso okuba nga bayimbula olunaku olwokusatu olwa sabiiti eno yeene, baali bana balambirira kkooti ey'e Masaka yasobola okuba nga eyimbula ku babiri, n'abandi boona bafuna akakalu aka kkooti, wabula baasigalayo ku misango egy'endawulo era ng'abaasigalayo kwaliko omukulu Achileo Kivumbi n'omukulu Edi Mutwe Edward Sebufu. Bano buti balikuwera ennemba n'omusango ogw'okwenigira mwokola dwiro ow'ekinamagye. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri itambula, omuliisi omulungi eyeekuumire ku mukutu ogw'ekinaana n'omunaana akatondeze mukaaga Busoga Royal Radio, Grace Wakabi n'omukulu Gaddafi Mugumya abasinga gw'omwidenga geno Gaddafi bo bagire maiso okuba nga bayimbulwa, era abakulembeze mu kibiina ekya NUP beekumyekumye basasula esente emiliyoni 10 abantu bano bayimbulwa because buli omu baamusaba esente emiliyoni 5 EW cash bail wa miliyoni 10 wa miliyoni 5 ababiri basobolire okubanga bavaayo oluvannyuma lw'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform okwekumaakuma. Buti olunaku olwaleero abakulu bano basobolire okubanga boogeraku eri abamawulire ku meeza ag'ekibiina ekya National Unity Platform Makerere Kavule mu kibuga eky'e Kampala, bawaye emboozi ku mbeera gye baabisibwamu, ku mbeera gye babiseemu neirala eibanga libamaze nga bali mu ikomero. Okusinziira ku mbeera nga bw'etambula, omuliisi omulungi eyeekuumire ku redio eno geno Gaddafi ajja mu maiso okuba nga ategeeza nti ye ekiseera kyatuuka bayenda n'okumutoolambula mu obwensi, aye nga lwaki lwakuba teyikiririza mu bukulembeze obuli mu buyinza, teyikiririza mu bukulembeze obwa Pulezidenti Museveni, n'ajjira mu maiso okuba nga ategeeza nti bannakibiina ekya NUP aba opposition abasinga bali mu ikomero eyo, aye amazima geene kyaswikawo omulamuzi, era asobolire okuba nga ategeeza nti abaana bali e Masaka, aye abaana baatuuka n'okubatulugunya nga n'okwenda okweyamba baabatamu Buseke, kwegamba embeera yaswikawo. Geno Gaddafi ni mwine olunaku olwaleero nga bwe ntegeezeza nti bakunganire oba babaire ku meeza ag'ekibiina ekya National Unity Platform ensonga ya kwogera kweri nsi na kutegeeza nsi embeera gye babaire nga babisibwamu. Buli musibe wa kibiina kya NUP oba buli muwagizi wa kibiina kya NUP ali mu ikomera bw'ayimbulwa aleetebwa ku meeza ag'ekibiina kino yajja mu maiso okuba nga ategeeza ensi engeri gy'abaire abisibwamu, embeera gy'abaire abisibwamu. Basauda Madada baakikola, waliwo abasibwa omwenda abaasooka okuyimbulwa bona bajja mu maiso okuba nga bategeeza ensi ekiri mu ikomera, basobola okuba nga boogera ku mbeera gye baabitamu. Abasibe bano omwenda abawagizi ab'ekibiina ekya NUP kkooti ey'ekinamagye byajja mu maiso okuba nga esonyiwa oluvannyuma olw'okwigula kwe emisango egy'okuba n'akabinda akabayeekera aka Balibali Group, bano nga bavunizibwa omwaka ogwa 2024. So embeera nga bw'eri itambula, omukulu ajjire mu maiso okuba nga awaye emboozi mpanvu amaloboozi ngalina, era n'omukulembeze ow'ekibiina ekya NUP Robert Senda Mukyagulanye olunaku olw'eigulo yasobolire okuba nga ayogeraku eri abantu bano nga bw'akikola buliido yabaisuusa ikomera, wabula bategeeza nti tibava ku sitrago ensonga ey'okukyusa obukulembeze mu iwanga Uganda, amazima geene tibasobola agireka.

0: ngo sasoka imitwaro chinana ni tarundi oruwane buli sasira chari kuliokombi bobo tukubire ku notice atundala munana not not mogo
1: kana mtubabiri na inewo tina ichimbia wa imetichi bango tuzina mtumsu mabatri chariko kwaya babale tene high price miracle ko ngana mdomwezi asikwai kumsawe cha ikanse mube ungaba dulisi nga katonda kole liya magero ngenubo ya yesinga nga bakulembe iluamu Joseph Ngoma
2: angi Ayenze Joseph Ngombe igangawo njagala kuba niliza njagala kuba itaira njagala kuba tegeze na kuzo mwezi nga 3 bulumu mwezi kugenda kuba gwa 10
1: mwezi yatuembera msima na tukunda lene yatuembera tulikuchoto tusikize
3: ngani kama ebaziwe amanya nedobozi na tukona lene mbaniriza mu konsati etumidwa high price
1: segmento omusomi wa matayo
4: yes abantu beyiganga mu 8 minute 1 njagala okubaniriza amanya agange bata segmento omusomi wa matayo
1: ati muwanguzi yatwembera kwaba ni kubanange
5: Yenze bechi mwanguzi ngenda kubera yo mumanyi manje nyumba yimbire buli kaimba konna.
1: Ngabusirivyo mwana owe wa imwe. Yabembera nsomo kaname mbi abande ba gospel banje. Okwingira abantu misatu. Ordinary mutwalo. VIP mitwalo ebiri. Tebe mitwalo 10 ne mitwalo 3. Binabyo nabyo nabi wagirwa. 7

Omukulembeze w'eyiwanga Kaguta Yoweri Museveni ava ku Bannayuganda okuba ne kantu bakendeeza ku ngendo de batambula edeetaagisa amafuta. Ono akoba nti mu kaseera kano ebbeeyi y'amafuta eno wansi ne waiguru ate nga ttiimu Uganda yonka aye n'ensi yonna n'okutwaliza awalala. Butini alikoba ng'emitawaana gy'amafuta okweyongera bwe giri kuviira ku lutalo oli mu kitundutundu ekya Middle East kyalikoba nti Uganda ngayo tesobola kuba kuno kyekolawo ku nsonga eno. Gen Museveni yayogera ebigambo bino nga n'omugenyi omukulu Uganda bw'ebeera ng'eri kudaguza okuweza emyaka egy'ameetwalo egy'ameefuga nkaaga n'enamala mbirira.

Alright, alright. Ekigambo ky'obwavu, ekigambo kibaino era ezza bwetaaga. Ezza muntu ali awo ng'ayinza okuba nti awandiriza okumutuukira ku bbe. Kale ebyatwala omukulumumu, ebibwalimu ng'ayinza okubimalawo. Mwabamu ebintu bya insecurity, obutali butebenkevu mu bitundu. Mwabamu ebintu bya panda gaali, mwabamu ebintu by'essente okunaanuuka. Wuyo nagulira kayimwenda kuleetereza byakuba ssente mudikubira Uganda. Nimuleta ekintu eky'okubira ssente Uganda nga mudikolera wano. Bamwenza okwizaawo ekintu ekimu ku byatwala omukulembeze mu nsiko. Ssente bejja kuwaamu, eba tajja kuba na value. Ku ssente yeetaaga okuba controlled. Things concerning money ziteekwa okuba controlled. Muleke omuzungu asigale ng'adikuba. Bwe munaleeta ssente okwenda odikubira Uganda, mujja kumala mu ssente ya Uganda ekitiibwa eweemu. Baasibu ni banyabo, kasitolu gulida, lwa yembe buwalo na dimainja, nga yogeda kubintu oku ilamu, ebya tuwalo mkulu monsiko. Bulibuolu gulida ngote geranti programu, yebi jazi mnebibili, yebi kubise mundu yyo mwani pe nino mzindalo, kuchinana nomina na katuwa nizo muka gabusoga, royal radio, yebi mazio kuingila uo. Tuenda ba kubandiriza msaa weno, ilange dachika gawezabi na msamba gegeni sawe ndala. Litambula paka esawa isatu edobu ile. Tuendo kusasila ku. Tulinabalu wa ile banji. Tulinabalu wa ile banji. Wanku wa ile nga tuenda tulibalu wa ile. Tulibako sefo ulira malobo zinga gakali kuila. Ay tulinabalu wa ile banji. Ngaba tu ulira. Ay ngaba likubwa.

0: bale bali ku drip nabandi ngabali balide waka twenda katondo okumwegayiza ikirize abantu bano bawone aita tamukama katondo obuyinza simu lomu kono gwo simu lomu oyo mwa mufo okuwonia atomede bulimu lwaire wali baba neegombeka nga nkwegayirira nti abantu bano bali kuwera obudulizi at one time kiwalyanga na musaba
1: amen batuuliriza balungi mbaniriza mwebale okujaguza olwaleero olunaku olwameefuga era mbasanyukirako kimu nti kati mwayiga ennaku si za buli omu kuba munne embale abanywi b'omwenge bwemutuula eyo muba mirembe
0: tubaddemu independence
1: n'abala tubaddemu independence abala gye batajjukira
0: meyo omulembe guno yabula etya
1: tekuli masayi tekuli
0: mbuuza lwaki
1: tekuli nyama
0: vande ku byennyama edda mbaire bafuula eyo ngaye buli independence batimbaku ebibuga nga ejjinja singa fulaga bendera kubita bya bikulu nga district yawo balitimbyewo oluguudo lwa main street ku mulembe gwa obote yali obote nabonaku naida muno
1: nga
0: batimbye wanje
1: okutimba kigasaaki nga muna Uganda tasobola gula kakiro kanyama tasobola gula kakiro ka mucere tasobola kulya ku lunaku olukulu dinda Christmas ojja kwata kumumwa zennaku abantu zebeyagalako simanya pasika simanya Christmas
0: ennaku
1: nga zino omuntu abeeranga
0: munaku onambye okigaziya bukalamu kuba nzembe ndi kulingira ku kantu akasemba ya katono akatali ka sente nti muntu ali tola munsawo okutimba timba kuona ni kulema
1: Munayuganda watuse ennaku zino omuntu abeeranga munaku
0: nakola yabo timukozi
1: kale
0: ekindi be soko kube wawo nemikwano gyaife abantu wangaku
1: bannayuganda tubalwanira nayebo batu
0: lindaku tekikwata kunze nawe nemikwano gyitwabeeranga najo mu kibuga kyewalyanga nemikwano egyakubanga nti mwami kyewalyanga oliwa lukaakamwa muliwa lukubabuuza mwairawa mwairawa twaza gwaki
1: olabale pastor Shuman simulabako Pastor Shuman mwali
0: gwe oliku Pastor Shuman tulikwebuuza n'emikwano gyaife abantu kubiranga ku masimu nga ku independence oti neeno onalebo Daudi mpa bulungi migereko nga tuniogerezaako ati mwami lukaka mwamuliwa kyewalyanga muliwa tukube nti embeera egemye buli wamu oba emikwano gyatulekawo
1: ensi eno ogirowooza
0: abantu babulirawa
1: n'ogifumiitiriza
0: abantu batukyawa ye mukodomigwo eyakukubiranga ku kasimu Haji Ahamada tenwa
1: tenwa gyali
0: nzeno kale tatera kumpa naye gwe
1: ate bukodomi wange ebikajjo bwe bibala ne byeyagala agabikajjo byonna byafa
0: bwe bibala mibigemayo
1: nga byeyagadde ngaga bwakusaga muko ebikajjo byafa
0: Leta Haji walugambire.
1: Haji tenwa.
0: Walukutenwa.
1: Oyono
0: kale tomunenya.
1: Walugambire no muveko.
0: Alinda ko tenwa tomunenya nyo. Wali omuntu nga ye kale ye bwatyo tatela. Na ye walugambire Haji yabulirawa.
1: Ayo walugambire.
0: Abantu batukowa.
1: Tuyine enkolagana yaffe y'omuntu.
0: Pastor Shuman bado mwogerako. Pastor Shuman yabulirawa. Yalisa abantu mu COVID wano.
1: Alinya nagende China nagera.
0: Linda ko Pastor Shuman. Owa Alize and Shine eiganga. Ajukirwa yalisa abantu mu COVID nalisa nabana magulire.
1: Program tujonona tugeye yo baba.
0: Anyway.
1: Bantu.
0: Anyway. Sije chatless nenga. Katukobe nta pay independence, sa pay independence, sa pay independence day. Sa pay independence day. Buli mtu wali. Don't mind oboli wa NUP, oboli wa UPC, FDC, NRM, DP, mwena mwena tubala mwisa kwa mendeza
1: ona
0: kulukalamu.
1: Ali sale,
0: chumanu wa bachotara. Ali sale abulida wa.
1: Nkula musiza.
0: Ali sale abulida. Mwali.
1: Iii, lukakamua.
0: Ali sale.
1: Lukakamua.
0: Ali sale.

0: akugamba
1: yes
0: akubanja banya atakwagala
1: bawerekera
0: akuwerekeza akubanja
1: ha aula kugambye
0: amanyide dalant akubanja nenda gaba hanze nongi nikobwo because wa mampoleke
1: kati kuda Muhammad Yaula
0: Muhammad
1: Yaula sio wefu di CPFF eh
0: simanchi bina chalimu
1: ayagaji yagaba meya wanjelo
0: bayadaye wanandala bali lidda
1: wasi alimo PFF ndoza Omanyi tomuja kubesije. Tomuja kulukwago.
0: Naulida kolumunga ye Simba wenje.
1: Enje ayiche walyanga. Chiwalyanga goyo gera anti waulida kolumu.
0: Ati naulira.
1: Onsoazi za kumpewo. Neda neda neda neda.
0: Ye Simba njeru buchibina achi. Ati gobi mbu.
1: Bananga takwagala.
0: Ati nali kubuza ati ye Simba muchanda.
1: Awulo uwo mwenyini.
0: Simba mu PFF.
1: Muhammad Yaula uwo.
0: Sama nyamunange.
1: Chiwalyanga Muhammad Yaula uwo.
0: Sategera.
1: Omusaji abakuyimiriza umunjeru.
0: Nze kweni navamu bia ufuzi yukunonye zambu bantu.
1: Awula wa PFF. Nenga nefu disi badi bakuwa takata. Kujia kwa kalia kabata gula.
0: Yee simbila mwenjeru.
1: Hii. Nemo mdi waka mumu jeloga. Nemo mnyaga. Nemo mdi jeloga.
0: Tungende kuchidara sebo.
1: Na hida chilunji mkama.
0: Vakwa hula. Chate
1: deke lomu naku. Necha zetali mkoti. Tebi mutambu zambu. Kajelegu.
0: Mkwano kwa.
1: Ebi ya koti.
0: Ebi ya sibi ya tuliko.
1: Esa wayona.
0: Tugende kumulamu.
1: Esa wayona. Akamaliza kaula awula kugambya message anti azemu
0: siri kwa kulumira
1: awula
0: mubuza program
1: soma message ye
0: toto gisoma
1: neda neka tana cha kuvwako
0: neda neda
1: awula kugambye
0: ati
1: wewo baukane
0: tranquility
1: gisomi ati agambe wewo bagira baukana pielo yine nalemu wewyo kibasana mwaukane awula bagambi yes eh
0: Bade kataze buchange ti samu
1: wagira. Ah, tali kuchicho.
0: Kienjeru samu wagira.
1: Neda tali kuchicho. Echa chimanyi nensi chimanyi tibako tu wamwagira.
0: Ateze ni mwana mtu. Nze kubulide. Nze njaga la jono mtu wa manye wenyimiride. Asukati geri chulianga
1: ya kula. Kakati pielo yue baleka uo.
0: Tuleka uo.
1: Kwa nisa madachika satu zoka na ange
0: mkwesa tu. Inako kopienda gano jitwa kula nena. Nebundi yao ni pielo
1: yu. Juki na mkampaini. Nkujuki zenda gano.
0: Ebi nchubale itabiyami.
1: Nkujuki zenda gano. Mkampaini ya wede. Singate yali pielo yu. CDF wegwanga. Ngabali nekabanda. Neba duumila. Ntipananga mawagizi bafwe mwena ba pielo yu. Kati mwagira abe na alemu. Budia wali flaga bela we na alemu. Mwagire. Era yiba gamba. Ntiokufa luba la gira. Mwajisa e na alemu. Mbitundu nsambu mbili kubulichikumi.
0: Njaga la nomba bulide.
1: Hey. Tomega na
0: nyo. Mwechiba ntie na alemu ye ya zara.
1: Piero yu.
0: Piero yu.
1: Yes.
0: Zenga buwe nchuhulida.
1: Hei.
0: Chibate chitegeza.
1: Hei.
0: Ntibuoza ro mwana.
1: Otio.
0: Wadebaga nti mwana buwaba akuze.
1: Hei.
0: Asoboro kukubire ngoma nozina.
1: Nawe nozina.
0: Ni hati techitegeza game tika chini. Akusanga mkuma titura wansi. Kola chini. Hei,
1: chunacho si chulonji.
0: Paka tika tiono mzade ya zari ya daro mwana.
1: Hei, chunacho si chulonji.
0: Hei. Aba antuba no. Nze na uli na resi manyanga ndagano ya wabaji kola. Kakati na
1: bibi. Kutafuila kumba bandange.
0: Alika yomuveko na hawe. Aboba asonye waganyomu ya asonye mno.
1: Ok. Kena mmasu.
0: Aboveko. Tozanga nyombo zivadewe zema vega. Tugenda kugenzi masu.
1: Zetuliko.
0: Kakati sima inchi ya kola. Piero yu.
1: Sudanese former president Omar Bashir has been transferred to a military land hospital in Khartoum for treatment alibubi.
0: Basabe bamutwale ebweru
1: bakotye
0: ensiyo ne jamu kwatanga mulamu.
1: Eh.
0: Banyanga ngamulwadde bwatu.
1: Batya?
0: Ngali mu ICU emutwala.
1: Ah neda.
0: Bagambe twega ide koti ensiyo no msajja alibubi.
1: Eh.
0: Omusajja tumufulumye dwaliro lili bweru eje lisobolo muonya.
1: Neka tonacho oyigamu.
0: Kati basaze oba fena ye.
1: Onacho oyigamu.
0: Chenji gamu chenji.
1: Eh?
0: Chenji butubera mbukulembeze.
1: Singa tulina time.
0: Che walianga erecho bobo chileta topic
1: iyo yayo
0: kwayo nza bantu banga abenjeru beba manyi
1: hey.
0: Nze ntula na wali katogo na abayaye bange
1: hey.
0: era nze mbu nchabulirira mu njeru abayaye ne bawulira
1: eh
0: hey. Bali bakoze bibi
1: anti nabuzibwa wali abambuza anti hey. Mabituka kwa tubude che walianga naye aliko mu yaye ndawulizanya abayaye banje
0: bali bakoze nze ne mwamika 7 twabera ke katwe
1: eh hey.
0: Era nebyo ofuzi bino byenjogera
1: hey. Genda
0: bisomera Nali mukuru wabavubuka.
1: Wa mabwe bongo bwo.
0: Mvubuka
1: mukuru wabongo bwo. Kadie to bongo bwo ne mzee bwatyo.
0: Mubuto nali mukuru wabavubuka.
1: Business first ndikomawo.
0: Mudipi ntaliko kusumbuwa pote nchali mtu.
2: Omurunji, ero muuliriza waifo wo lango. Owa chinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza. Otu uliriza nga ulikasera. Wete tukumanisa, njoka asobulo otu uliriza. Kumiku tujaifeja online, omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne GND. We walo kuuliriza chinana mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
3: Mano idandabu umuntu watu ukani woko weda. Aye biru wa ileviru miemuzei. Ati alusa, ati bani, ati munda mulu mirira, ati kwa ditaflu mabulunji, evi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
2: Olimo nendo ere dodonaduna domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibye. Imwaba uzambwe ndene ripie. Nge idwile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu famasi zedenda ulo. Okweto olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7 munana isatu ina itano musanvu mukaga ni ku note 7 itano isatu itano ibiri mukaga munana eranga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli chika. Gama naiso naba nabu ngubagulida Sam's Crisps wa mekete. Obu mpanchi mpanchi buno. Buomera abana. Ayate tinabana bunka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Simsim. Crisps wa gonja. Peanuts. Almonds. Cashew nuts. Nobundi bunji. Kali mama. Baba. Jia kuiduka. Oletina abana bu Sam's Crisps. Be yagale. Ba uomerwe. Gera munu buaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde vyo kulia mwiyo. Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 musambu ndala. Chenda 0 isatu asatu na isatu. Oba ku 0 musambu 5 ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
4: Ika angana mtubabiri na inewo. Tina ichibia wa imetichibanga woko. Patrick Charikonza wa True Gospel Miracle Center. Walala ni True Worship Choir. Babale tede High Praise Miracle Concert. Ngana kdo mwezi. Asat nyalolo mwezo gwei kumi. Au mchusawe. Cha Iganga Municipal Council. Mwide mube ungaba dulisi. Nga katonda kolelia magero. Ngeno wetu numiru endongo ya Yesu. Nama mivagos baba singa. Ngaba kulembe iluamu. Joseph Ngoma.
5: Yekwe munangi. Aye, Joseph Ngoma, mipane ya fave Iganga. Njagala kuba aniliza, njagala kuba itaira, njagala kuba tegeze. Na kuzo mwezi nga satu mulumu, mwezi kugena kuba kwa kumi.
4: Mwezi ya tuembela msima. Na tukunda lene ya tuembela, tulikuchoto. Tulikuchoto, tusikize
6: nga ya goto. Hello, mkama Eva Ziwe, amanya ni dogozi na tukuna lini. Mba niliza mu konsati etu umidua High Praise.
4: Segmento, umusomi wa matayo.
7: Yes, abantu vili ganga mwini nane miliduano njaga lukuba niliza. Amanya gangi bata segmento umusomi wa matayo.
4: Ati muanguzi, ya tuembera. Mwema ni kuwa nange.
8: Yonze beti muanguzi, nienda kuwe ilayo mumanyi manji. Nyomba imbi lebu likaimba kona.
4: Mba kusiri vio mwano uwe wa imwe. Ya membera, nsomo kaname mbi abandi ya gospel banji. Okuingina bata Mr. 2 ordinary mutualo VIP mutualo ibiri tebe mutualo ikumi ne mutualo asatu binabio na bionabi wagirwa 7 telecom ku Aso Street Chosen High School Iganga Busei Quality Kids Kindergarten Chikulu Sana Country Hotel Busei Mama Msoka Kusaza Road Dr. Kakoya Mariam MP2B ni Ebenezer Kindergarten

bifa munsi ate ngaoluisi biyamba nimwe twetwe na walala amaina nairobos Dr. Cornelius Kayamba owekitongo kya African Health Care nga ndi bakubiriza nti olunaku olwenkyo tulina okwidandaba abantu ku bbeeyi ey'owansi nti olunaku olwenkyo mukeere mwidde eidinda ku ibiri Kamuli Road opposite Arushafa oba okulingirira Arushafa nga era ekyo nekitebe kyaife ekikulu nga kyewandyese regional referral eyafukanga efekeya neyo awaidinda ebiremye byona nga ebwoli kukoba oti nze ntambwire njirere nemereirwa ida neire olina abafukanga abakukola kwaye nga wadde mokola ki oba walemerera okutereera ida ku branch eyo ni referral. So nakorwencho tulikukebera abantu kumutwala mulala gonka tujja nakubaawo n'okusomeso ebyobulamu eri abantu. So luliba kubizo nakorwencho mwide mtegere ebifa ku mibiri gyeimwe ayenda okusoma okutegera omubiri gwe gwemereire kera kuncho oide tulikeberera omutwala mulala gonka omubiri gwonagwona ate obwidanda bibuliwo. Obeda omutwalo ogwo okukebera beda ne sente daidagala kasitoba ngolirwedde okwedandabya ate nasaba abantu bwebena muberwedde mwedandabya kubanga ebirwaire bino biri kutusumbuwa ayiruvema lwakuba nti ekintu kikulampolampola kyakula ngoli kukibona aye nga toli kifaako oba kale oluisi ngoli kufaayo aye nga abasaba boli kujamu tibalisobola kutereza niba kanti mwide kufukanga heteke ya yebeta chiremye eja kukola echo chowulira nga chikusumbwa chona chona tusoka kukebera metwa idandaba era ensonga etukeze etusoke so kukebera twenda tuidandaba omuntu nga tusinza konsebuko y'ekirwaire nga titu idandaba bubonero kubanga abantu abasinga bagezi za kukwedandaba bubonero ayibiremye obubonero tibuwonya muntu kubo batoto ile okoze tuidandaba cause eye kintu nti omuntu alikulumizibwa ensigo alikulumizibwa omugongo alikulumizibwa amaguru gazimba oba oluisi n'ebivi byazimba nga tasobola na kutambula kisaana okukuleetera okutengama ku buliri wajja bakukebera wakati amagumba gegeita aye nga amagumba gazira buzibu nga nsigo nediriku obuzibu ida tukukebere tukute ku machine tubone wedibanga nsigo nediriku obuzibu tujja kwidandaba nsigo diterere ebyo bino jabonanga bikolachi nga biwao abantu alikulumizibwa pressure oba wafu oboka alifu na stroke ne kisinga kuba bulungi ida tukukebere tutegere kike kya pressure kicholina pressure ya kumutwe pressure ya wansi pressure ya waiguru wafuna stroke ida tukukebere kubanga pressure eyo just jibabulwere bwa misiwa nti emisiwa jifa jalekera okutambuza bulungi omusayi aye jifa jitya jifa oluvainuma olw'okwiddamu obukyafu eriyo byetweta bu blood clotting si oba bitumors ebyo bijja bewaga mu misiwa omwo ate emisiwa egyo negitambuza omusayi ate omusayi n'ogutuwa obulamu ate ekitambuza omusayi guli mutima kyova obona abalwaire ba pressure ebiseera ebisinga bafuna kyebeta heart attack oba okwesibasiba okw'omutima empampinga yaago yanafuwa lwaki nti emisiwa egyo negibisa omusaayi ate omutima gwe gupampinga omutima wule gugeza kupampinga musaayi guti aye nga emisiwa ediri nga tube oba enseke katugeze edamadi ediri n'otambuza omusaayi nzibikire kitegeeza nti omutima gujakolesa amaani mangi okupampinga omusaayi ogwo ate nga n'ekindi oluisi omusaayi gulimu amasavu amasavu lulegaba mu musaayi ti kirungi nti guzitowa gwava ku rangi yegulimenti okutambulirako ku levo degulimenti otambulirako gwabanga gutambula kasoobo oluvannyuma lw'okuba nti muzito aye okutambula akasoobo okw'omusaayi kitegeeza kukalubizibwa kwa mutima nti gukolesa amaani mangi ino gupampinga omusaayi gutambule mu mubiri kubanga omubiri guba guli kwetaaga omusaayi ogwo aye ng'emisiwa mizibe ate ng'oluisi n'omusaayi muzito kye tweta blood fats nga gulimu ebisavu ebyo ekyo kye tweta pressure abantu tibe

0: di pressure echi chetweta pressure wazira chisinga oku pressure kati chetulikala ni kino tukuwa eidagala eri kubemisiwe jodi atola mu bichafu ebyo jagogola twakuwa ne eidagala eri tola amasavu mu musai obuoni pressure obatoka ira yokujibuna kubanga chileta pressure okufa omuntu ngamuru wa pressure mutima kwabika rwachi gwabika nti gukolesa amani manji ino okusindika omusayi ayinga ate miziwa mizibikire kati ifewe tutolawo ebichafu ebiri mu misiwa ne tutola amasavagali mu musayi obuoni toira yokubona kuchi ku pressure musayi gutandiko tambula bulungi toira yobona kuchi wewe toira yowulira kubuko obwa buli kiseera ebyo okusanalala biwao kubanga okusanalala omuntu asanalanga omusayi guli kulwanagana gutambule gutuuke buli mu kitundu kya mubiri ayinga tekisoboka awo pressure ona abatoira mukujibonako abantu abale basukali abantu abale basukali ono tulina akantu mibiri jaife ketwe taka insulin ka organic aliyo mu mubiri aka balancing glucose levels daife oba sukali mu mubiri jaife kati akantu ako kajja kanafuwa bwe kanafuwa kalekera okubalansinga sukali mu mibiri jaife kati aba either wansi oba yaba waiguru ebintu ebebebe na bibi kyakuletera okubanga olimu lwa pressure I mean ngolimu lwa sukali kati ife chetukola ni kino wetumala okuta ku machine ne tukukebe ntu bona olina sukali kikaki ye wetumala oshitegera tukuwe idagala eriza wa akantu ako ka insulin kasobola balancinga kene musai sukali yaba antitanina atetaika kuba na akalina konka amani agasobola okola ekyo katonda ya kitonda nga na aka akalina okola so kati abakyaina bano kye bakola bakola idagala eritereza akantu ako kairamu amani kasobola okubalansinga sukali mu mubiri era singa oba ofuna idagala erisobola okutereza akantu ako ngeri efere tulina kufukanga healthcare kabaka jakut awoni toja kuira yokubona kuchi kusukali niwo bosula kulia ngofuka bwire bona bona obo tuyanirira buli kiseera obo olino obuntu obukufumita fumita mubiri obo oli kuva mu nkumu obo tuse ku level ya kwabika yabika ida tujakukebera sukali oyo ate tukwidandabe oterere abantu abale ba ulcers tulina abantu abali kalubizibwa mu ngeri yokufuruma ya male wichi nga talija mutoyi ya male na koisatu nga talija mutoyi wajyo kuja mutoyi ngolinga wali ya kereta oba wali ya mabale ngwafu ni echintu chetu eta constipation echintu echo chituvira ku okulu ala chetu eta pyrosis tulina obusi wabufurume mabega babu eta bu pyrosis oba always hemorrhoids omoyo gwe mabega ebintu ebyo bidolveni mwalu okukalubizibwa mukufuruma era okufuruma okalubizi oluvannyuma lw'okulwa nti obaire nina gastric ulcers kati abantu abandi balowooza ati omwana wange bamulogga omwoyo gwe inuma oba bandogga omwoyo gwe inuma be ekyo kyona kika kya alusa kiri awo ate kizibu ino ayiwoda kufuka nga hefeke yatulina eddagala lyakyo tukuwa eddagala erikuba gaaso ere lyamutoola mu munda ebyenda byawewuka bulungi bya balansinga ade nibya sobola okumenaamena emmere bulungi era wasobola okufuruma wofuruma buli kiseera tojja kubona constipation wobaka ofulume buli kiseera tojja kubona ku pyrosis tojja kubona ku mwoyo gw'inuma ogonga gufuruma kubanga ebiguleta nibye tweta constipation obutafuruma bulungi nebireta obuntu obo wazira kindi we kabaka fulwime toira mukuba na mirembe ate wokobote baje bakalongose kaira nga totoire wochire ate bwe kaira kaine bakalongosa obo kisobola okuvira ko kuluzinga senses edo kutegera nti otobo tindi kwenda kuja mutoyi nga buli woba osobola kubisa buki mubisenga niwe toidi bakokobera okubera ati muna cheche chiri kubitamu ayengewe toidi obo nga senses dire dikoze ki difire so ndi bakubiza nti mwide kufukanga hefekeya tubakebere tutegere kika kyalu sachi choli nacho tukuwe idagala omire oterere echo toja kuira mukukibona kunero lina dama bade tweta peptic dona tuline daga eri ditereza nga iwe wobolwire okulya kumoyo kukwenyola uluisi wata na kana okutanaka oba waba wankali yako akantu katono kati waiguta tuline idagala eri danda bebintu ebyo abachala abataja mu nsonga oba abaja mu nsonga nga timulekera oba abalina obukalubizu mbitundu byekyama olwisinga oba olina omusaada owulira obulumi oba wanseri ebintu ebivavaayo ebitategerekeka bulungi kubanga omukyala alinamo iwe mwene wetegeera bwe wali tiwoli oba olumiziba mundera oba omugongo gukulumaluma munkwa omunkendekendaawo oba wofuka omusulo gukuluma oba mbitundu byekyama musiiwa walekera n'okuzaala nga toidi lwaki toli kufuna lubuto ida tukukebere tutegere eyo system tujitegera ino ida tukebere tutegere ki infection zine da kuvira kukuba nga toli funa lubuto ebye ebiri kuvaawo bivaawa edo ebisere bisinga diba infection is i to dad confirming nga tukebere disobola n'okuletera okufuna kansa wanabaana kastobo olino olifuna ebintu ebitategeeka mu bitundu byekyama omukyala nga system eye chankalaine otajirwamu system eye esobola okuvira kufuna kansa yanabaana oba esobola okuvira ku obutazaala walowooza nti omwana omulala gwe wazaala katonda gwe yakuwa aye nga atebbe aye ng'oluisi infection ze eri chankalaine system dayonona hormones nga tidiri balansinga dayonona enseke mundira mwakuluma nga nedirese obuzibu aye ng'oli kutya muli kulumira eddagala lya luzaalo aye ng'ate ekizibu kiri watono wati nga kufuka nga erithekeya esobola okukikolako abaami abazira maani ga kisaada oba nsigodi kuluma edo wansi detweta testis oba ofuwisa omusulo nga gukuluma oba ofukafuka oyinza okuba oli muli wa prostate edda weena tukukebere naire baakutaamu kaseke twidda kuidandaba akaseke tojja kwerayo okolaki kukabonaku abantu abalere b'amaino mwide kufuka nga heseke ya tuina eddagala ly'amaino mwemukere kuncho mwide obulwere bw'owulira nga bukuluma bonabona iwe situka kuncho okoleki oide okutoola ku abantu ba kansa gwe baakalirira iwe totewaana muna agamagezi ngazira wabula ebintu ebisigerewo byono byona ndi kwaniza onaku olwencho ida kufuka nga heseke ya eidinda ku ibiri kamuli road opposite arushafa oba nakoba n'abantu nti abali ewala neidinda nedofisi wa neyeidinda nga ewe oliganga ideiganga enakavule okulingiriza eigwanika tuli ku musigiti gwebeta mazigidi takuwa woba kuno okwajimu yangu olinga ku ntuuma kole waliwo ebipande byaffe ebyafukanga abantu abali ekamuli n'ebitundu ebiriraine ekamuli wano kwedda ofisi webanga wakukalubiriza ide ekamuli ebutabaala ku kabalaasi oba gye beeta Richmond Guest House eri kuno ife tuli kule mukyo woba oversaid de ekamuli webakuyisa n'obako oti mundise ku kabalaasi oba ku kalogoyi oba ku Richmond Guest House iwe tosala kujja kule ku Richmond webakuyisisa weeneire iringa inumawo n'awali eddwaliro kubanga liri ku main abantu abali ebugiri n'ebitundu ebiriraine ebugiri tuli ebugiri mu tawuni emabega wa Centenary Bank ku kawunyu wa Kori Road awo branch yeffe weeri so yeno webaka ekubeera wala kwedda office jja ebugiri awo tuliwo ni branch yeffe system eri wano woono oliwo buli wendi kwogera waliwo ebyuma ebikebera n'abasawo abakugu baidde ekyokukola abantu abali ebusiya n'ebitundu ebiriraine ebusiya tuli ebusiya ku Jinja Road kumpi n'offisi damaliba oba kumpi n'africhua abantu abali ekayunga n'ebitundu ebiriraine ekayunga tuli ekayunga mu tawuni Bale Road mwana stage biseera byakugaba masimu
1: yeah.
0: Abantu abanayenda okwogera ku nife abafuka nga heseke yange ewojaka era kuncho eidinda kwibiri tukukebere tukwidandabe oba okumana ebigema ku bulamu bwo MTN mwida kubita ku 0778 243 79 0778 243 79 Eyatero eri 0759 38 86 0759 38 86 Enamba eyo w'ogifunye w'ogiwandiise taako tifuka nga healthcare oterabira otakuba kubuuza bintu bindi bitagemagana ku byabulamu bigema babasawo bakugu ndaakugema oba omusawo yeye n'anaakugema ID ebigema ku byobulamu ky'oba oyogereku tochu sachindi
1: kandile moko wa masimu gano mbolo so golwa lata
0: yesi
1: kandile ya basa uo bafukanga masimu gano mkageme ino esi wene sivolo kwa mbobu ile sivolo kwa mbemi sana haya kukobie basi tuwa iti kunsonga yebi oblamu sivolo kumunoni ya kunoti masamvu masamvu manana ibilina ina isatu nsamvu na muenda nkobie kunoti masamvu masamvu manana abilina ina anana isatu nsamvu na muenda wabaku noti msamvu itanu muenda isatu ndala munana mukaga nkaga yuna kanjile mu bagane kunoti msamvu itanu muenda isatu ndala munana mukaga nkaga oja kuba olina basawu bene abafukanga tujye mu maiso omusawu be aho
2: Nianza mkuru presenter wakuba ati ataulira
1: ya ulisa
2: iwo uli musoga
1: ata ulira kangao ata ulira gulo kwa sa umutu wakuechi
2: indagala ae ngatuoge ireshi mala kubanga almost buliruna kutuogera tuogera tuogera ae chituneni ya kubanga ulwa ire bumera bulincho aulwa kubanga abandi benda pete gereza elacho na chitufu oyino kwetegeza kitufu nechiriwa memalo osobola okusituka obulungi okwido okweidandaba aye ngabalwe ira abali eyo iwe ngobe irowese za subi doctor akonye kubirwe ira ebindi ebindi kitubimala yo lwachi olwobwire aye ngato oli nechikuluma nuwo batochiwulire oli weide mbokola chi okwida neche chikuluma echikulu kya byona byona tusoka akebera Watu omubiri gona gona kumutu walo mlala gonka tukungane ekibumba omutima obwongo ebyenda eningo nebindi byotasobola kola chi kujja ku mwidwa ene babikukebera obo oluise binzo okutwa ku sente ninji ife tuchikola mulundi mlala gonka wategero omubiri gona gona gwemereere gutya era gwetaga chi wovwa awo ngoma zote gira we gwemereere neche chibe chikusumbuwa nga uwe tuwe dikwe chiva tuwa kutandika kwa kuidandaba nintena ngoko baba ntu ntumuna kuibili isatu detukua titufuwa yolo ile chenkanachi ife kasotu tukia ni tutubilokulachi o kukebela chiba changu ino okutegere chocho yenda era ni tuwa tegea na uo kutandikira okuba nga tukuidandaba okuva mubulu wa ilobo buli kusumbuwa so mama aliyeyu olinebili kusumbuwa bichi ama adigali kugwa tichudeme gali ibusa busa. Aya atecha alibe chirunji. Obe mula muwa mugongo. Obe mula muwa maguru. Obe mula muwa mikono. Weno otuke wukunimiro. Wega guire kuweno kolechi olime. Aya olo kubanga anti olimuruwe tolikuwe sobola. Bali kulima tolikusobola. Ni uo taja kuwa kumaduka ngogula chada. Atenga walibe iromulamu. Waliekule ile mirimojo. Wobango lina ekikulu mamumbere iyo tukwanizo unakuolwencho ntida tubone wetagachi obuzibu buvwawa lwacho otambwire buli kumusawo nga toli kuterera abantu bamiza makenda agenda ulu nga tusena kufuka butwa mumubiri ojo kumuntu sa ku machine ngechibumba chancho achiraga red olwa idagali ajire nga mireri enda ulu buli wawulira yajao buli wawulira yajao atenge dodo na cent asupendi nze chimala ainga ansa ntono so mugeze ko kwida kuna ko lwencho nti fa otukuzula ngoli mulwe ne tutuzula ensibuko yacho chetusoka kokuozamu obuchafo bwona bwona bwona bwona bojire ngolia byojire ngomira byojire ngokozesa ebizibikire misuwa ebitieme muchibumba ni munsigo twabanga sobola okuwaidaga sobola okola chi okutola mu bintu ebyo wabanga eidagali ife wotani kolimira lija direct kuchirwe ile chuvobo nabandi bebuza ntifuka ngekoletia era abandi be gombo kubona kunabiri balowoza tobali na magic b olwo kubanga omubiri gwo muntu twagutegera atenga ntero bakobanti obusawo mulimu gweife omusome professionally ndi musawo tulibasawo otutegera omubiri gwo muntu ato tulumirirwa omuntu abatutukire je tuli nti tulingira wakoti msinga baba ugobabe gobabe je batyo singa mama unatali kusobola kusituka kuti kubuliri waba ngwe dandabo muntu no mutima mulala era ngo osubira kumuvunusa eche chikolachi echiri muluma saba uliza baifa abalunji iwo chechi kumaze kwe mirembe abachala bali kuja kusaja rogwana bana diri mu bizimba ebizimba biwona kufuka ngethekea ate twa mara lya kuline idagala elitola mu ebizimba oba bine bitulika oba bine bye binyamanyama byasamu kabye ne byavao ate twa mara twa kuwe idagala litangira biteira kubanga nuwoja kusaja le waliwo possibility nti woba saze kirala woira wo bisatu woba saze bisatu woira wo mukaga kubanga oba oli creating a space nga itulugemye kuki kukiri kuleta nsonge eyo buti ona akolerera buli mwaka kuzala bizimba buli mwaka kusala bizimba ekiso ekye bizimba ngati mwana nze nkoba anti kirumeino yes
1: ekiso ekye kizimba ngati mwana
2: timwana
1: of course
2: kizimba tojalira aye bakusaze niduzi bakusaze nilule bakusaze kwegamba wabango okolerera kutola ki tola mu bizimba ida kufuka nga ethekeya aida gali liyo bana omire bumire ebintu ebikoleshi bivemu ate bimale bileke kuira neche chidi kutuso kuja kusajari oba oli kwenda kufuna lubuto oba bibeire bikulu meino bati bijja kolashi kuiram ensonge da abachala bali kugwa mwiko weryo tubanizo na kulwenchu aye weida kamuli road opposite ali shafa kubanga ensonge edead singer ediba edibendo kubatwala kunobula kwetu dimaliranga
1: ntike
2: okay. Kuwo obwire twakuta ku ebisere ebimala twakuwa idagalanga necho chene wajja wakola chi
1: wawonera
2: na abasaada abali kutambulanga na bipakiti kunkende bakutaire mukaseke ojango kutuko kutukao ngachi abandi bagezeza ko kwaidanaba ayo luisi byakola chi
1: byadema
2: iwe bataire mukaseke tukwanizo na kulwencho niwe yeba kalitamu aye ngolifu na science dino wa manga olifuko musulonga tiguwayo olifuko musulonga tiguida guidanga guokerera oti muliro awandi wawuliranga gutonera bulisawa awandi wafuka afuka bulisawa obo bubonero buyunzo okutusa okukutamu ki akaseke ida tubona obuzibu buli kuvawa wala le infection waleka kudida ndaba yewe de ba infection ditusewa data gachi tukuwe dagais kutsobola kulachi okuyamba mu mbere yo kubanga bulona atebwa mukaseke tujja kuba musada chimala nawo kuulira kerere wano wale wati ah ngati biri kutambula bulungi ekivwa munga yali fumbye anoba ato wakaseke ko tunakukolera chi
1: abalina kunoba
2: netukoleshawo
1: Wobe iwe anze nguma kubandi mu bulokola ya bantu basinga
2: tubagumikiriza na mbanga ne mbiro ku hotel mpegana ali mu guseke una mguminkiza pakali tuvo bono bufumbo bwa bantu bulikola chi
1: bulikuonone
2: ko lwembere iyo wobango ali kugwa mwiko weryo tukwanizo una ku lwencho ida tubone tiesheta agisa akaseke oidaje bakakutolemu iwe bakali tamu tibaji akakutamu ngwede kufuka ngethekea mkoze so mtu amlala gonka Wede kufuka nga efeke ya wekebeze. Ehida gali rijo. Nechisinga bukulu. Ndifotu ogera bitono wanukumpeo. Ayida gane singa kuogera benji mmebile jabandu. Kubanga nerikola. Elana na chituo geze samani tuti. Lwa kubanga tuidinga chikola chi.
1: Chigwania.
2: Bietu. Yes.
1: Mbibobane chintuwe chigwania. Yes.
2: Oyo gera angoli na chi. No, kubanga mtu chali ulira wanusawa dino kuredio. Chali kujoku wa ganuru na kuruencho.
1: Exactly.
2: Chikola makulu. Otabeyo nabulu eni bukolashi ni bukumala ku mirembe nolowoza anti ezamu sawa abasawo baliyo wabulu okutuka ku mtu ofune ekizibu kyensasira abana Uganda nti omuntu akola ati yajja wale yajja okumaliriza nga ansa talifuna aya ali kuulira eroboozi no sawa dino nogeza kuluna ku olwencho tojja kwedusa wabula kyojja okola ojja kutukobera wabe ino bona abagwa mwiko weryo nti muje wale kufuka nga ethekeya ote kubagiza zena wonakola chi wena jango lino obudulizi obumala kiche twenda nti omuntu omulala alina obulwaire alina mikwano je ejimubonanga mulwaire so wabanga atereere era basobola omwebuza kuti wakolotya akobenti ja kufukanga nga mugumu bulungi nga edinti nigwali sindika aja kutereera abali kulumezibwa amagulu ni gazimba ni geda mnaamadi. Okusika muamadi ya gwe inzo butaba solution. Kubanga era gaja kuiramu. Wabula idobone koze likuva kuchi. Amagulu agagali muamadi tusobolo kuwa makirenda. Amadi ya gugeni gakulachi wagafuka bufuke mwene. Kubanga bulona abo zimbieni tujja kusobola kutambula kitegeze milimo jinaba jifiri
1: yes.
2: Ateranga abantu banji balikulu alechiro ile echo na kifuse nsonga balikuzimba mavivi balikuzimba ebigere mwido luna ku olwencho ebyo ne bintu byetu kujo handling luna ku olwencho nti tukuwa obwiro obumala chovo bona tukoba abantu nti mukere ku tubenga fena tukali fresh tukuidanda benga mbutu fune cho ojo kuva nga weno tanso kulashi
1: okufune suubi, yeah.
2: Yes. Kubanga wona wonelero tegera
1: u. Utegera. Mbozi mwigula usai imeka.
2: Endala yene. Eti.
1: Mwigula imeka.
2: Ndala yene wanaidinda.
1: Tuigula ndala kuncho.
2: Yes.
1: Tuigula u.
2: Ndala.
1: Okay. Kambonge kumasi mugaba kuluba no. Abasa umunange. Abajio kuba wa services. Lona kulwencho kufukanga. Atenga nkuiduki za antibuli center ya ibwe. Echijio kuba wano wetu likoba kuibili.
2: Yes.
1: Chivigo.
2: Mwishiri. Kale.
1: Osobola okubagana ku Airtel ya 0759 isatundala manana mukaga nkaga njiramu ku note 0759 isatundala manana mukaga nkaga oba ku note 0778 ibilina ina isatu 0779 yona kanjiramu bagane ku note 0778 ibilina ina isatu nsambu na mwenda tuje maiso no msao
2: enjo che tuliko baba na Uganda nti ebintu bisoboka wakubanga nti oba tokozechi totegeere chakola tulina abantu ngalu mizibwe chifuba chabita moinuma bantu abandi yagula busimula ya simula anga simula lero nido niduzi kati echo chori kusimula wiki enamba neyo kubi neyo kusatu Uloza chinaja?
1: Tichija.
2: Chiba tichija. Chitakeza chiba tichiri kuulida. Ayi buoba angoide kufuka ngefeke ya tukebila tuate gira. Echidi kulumie chifubachi. Obundi awandi bubanga buzibu nga bulikuma uwe. Tuale kereiro kwa mbala masiki wa tuloza tututuwa ya mbali langa Museveni. Gwa COVID. Uloza kubati gundi ya weidewo. Umutu nuwa bita mfufu. Aba za masiki. Aba kolida mfactories. Huli sabandi tuwakula chi. Tibataku, ebintu bingi
1: bingi. Bingila buingile.
2: Direct paka oh. Mauwe. Ozira kakuta kali kujakula chi, kukuta mauwe yu. Kati, kita chikali noko la mauwe, kusindika buba kakuchifuba. Chakuluma, wawulirange yeti sebizito, chabita mwinuma. Ida tubone woli kulumizibwe chifuba, obuzibuli kufuwa wa mauwe, tukuwe dagaleri ozamu, tukuwe ridanda, bakubanga waviro obuchafu. Wasobolo sigala wa mabwa.
1: Yeah.
2: Ni woko wola anga tukutula. Muntu waoko wola ni naiba ya ulida. Nuta suze mubate geranti uyo wako azira mlelo.
1: Ngo kubobu kopo.
2: Yes. Atulela azira mti ya suze
1: mu. Mwene liwa naiba anga bagulida mu naiba kubu kopo obo.
2: Bwa chidi. Abandu wasula bagulida ba nao.
1: Kati alimu. He? Alimu.
2: So puti. Uobango wikubwa mwiko wedo. Oko wola. Nibe ino ba ulida. Ida kufuka ngefeke ya tuline idaga yusobo lukuwebwa. Waba ngoko ole chintu echo cha kutukate cha vamu. Nechila lana haba tibi.
1: Ok.
2: Oba ngolina embele yonti bako bantio olina tibi. Ida tuku idandabe. Ebi ya bintu bikolashi biterera. Yesebo.
1: Ok.
2: Katina tulina nabe mitwe. Ampu ntwe gulumati gutolako. Kodi mtu ya waloza ngati irogu watichi. Uwisi inzo bantambula ya msai. Uwisi dinzo kuba ausazi. Aulo kuba nganti mtu ya kabo nilu. Tukana kumira painkillers. Painkillers doli kumire nenji. Dija kumadono unoganize dindi.
1: Ok.
2: Atoli kuidandaba chindi. Chindi na chwe chikolechi.
1: Chifre.
2: Omalidi zenge ebiru wa hirubi geise. Nicholi kuidandaba uwisi chivirewo. Ida kufuka ngefeke ya mtu wajio tujitereza.
1: Okay.
2: Kubanga tutegera. Obuzi wensi buko yacho. Chi. Webibabi enda tuwabida andaba. Webanta ambla ya musali tuakulashi. Tuwajida andaba. Nechila anabe chifukume iso.
1: Okay.
2: Chifukume iso. Chivakububo nerobunji. Olikuida andabe chifukume iso. Ngoliku toni yako edagala. chiri kuva kuchi pressure sukari oba si wano bwazibikira obutuusa information ku meiso ida kufuka nga efeke ya tutegere oli kutuluwala otia chava kuchi
1: okay
2: chitusewa chetagachi twa tulikuja kuwaida gala waba sukari tumubalancinga sobolo okola chi okuba nga aterera eche chifu chija kola chi chija vao ni waba pressure tuzibu kulemisiwa obe ngomusayi gutambula bulungi eche chifu chija kola chi chija vao ni wabanga busiwa olwo buchafu buzibikire era tujja kuwaida gala eryoza kubanga eri ife tireka mukachafu muchi mu mubiri chovu obona abe busavu savu beba kuba mboli na masavu
1: yes
2: kuluka kama tusindikira kubanga wona tubona oti oli musavu
1: wanje
2: tusindikira kwa aba masavu
1: ba nina
2: bo bange aba kuba ati masavu gali kuchibumba masavu gali kuchi amasavu gali kuchibumba
1: yes
2: ida kufukanga efeke
1: okay
2: tukuwe idagala
1: mukobyo mutsende yeme ko muntu okumukebera aida yeme ko okumukebera
2: mutu alumala gunga
1: mubili gona gona
2: gona gona
1: okay
2: tutegere ibyo binabyo na kumuntu alumala gunga omale weidandabe ngotege choli kola chi
1: choli
2: kuidandaba chirumeino okuspendinga cent no demala munsawo nga ni choli kuidandaba tochi toshidi atera ngati chiri kuvao chovo bona abantu abandi bakuwa
1: okay
2: beta mwa balowoza nga ati buli munsawo avayo
1: momani
2: ali alingole
1: eh yaba kola kulule
2: atefuna mwemendo tutatenga be
1: tusigaize dakika abiri tubenga tusibula basawo bane kyokola ino kyembenda kugema masimu g'abantu bano amasimu g'abantu gaida kubayamba basawo bano muandike noti musanvu musanvu munana ibiri ina ina isatu nsanvu na mwenda njiramu kwandika noti musanvu musanvu munana abiri na ina ana na isatu nsanvu na mwenda oba ku noti musanvu itanu mwenda Yisatu ndala mna na mkaga mkaga. Akubati afuande guire au mpolisi balakisi. Mwankume ntoliku ulisi saba sababa no. Bainongo la bulonji. Weba legi na afuande guire. Nkula mwisa kwa au mpolisi balakisi. Na afuande okero. Afuande okero. Wena nkula mwisa kuino. Wo mpolisi balakisi. Weba loko le. Minu watukali naba sababa fukanga. Elanga tulijia pake sawa. Yisatu edo guire. Yes.
3: Amaina nero bozi ndi taba mukuli na sani. Nebazai na ba uliza ba radio no radio. We nao nina kuja sitaka taleke kakatono
1: deni. Katuwe.
3: Yeah. Abantu baifa ba uliza radio no. Cheneze bategere ndi endwe ile damani.
1: Yes.
3: Atewe wunye tidiraga bobo nero bukanga.
1: Okay.
3: Kugeza anga sukari. Mtu aja kuuliza buulize mpiso pisedi mufumita. Kufukiriza. Kati hii ya habitu wa alatio.
1: Ya habibu na slide lao.
3: Chububu na abantu lero likuba agana munumba.
1: Mm.
3: Nga abantu bafirire munumba. Why? Nti uruo kupo ubo nero obulo ilo obu amani. Tibula gabubo nero butisa.
1: Okay.
3: So mtu wa wangala no obulo ilo ya kati anzo obu obulo ilo
1: buwa. Kupa alikutambula.
3: Aha.
1: Alikulia.
3: Wajia ya gula kupanado.
1: Oh, oh.
3: Lero vata gero gula chepe tapeini
1: kira. Wajia tapeini kira.
3: Hebio. So abantu bali kutukanga
1: mungeri yecho.
3: Obulo ilo bunji. Tijia kupo menamena. Aye. O inzo ulo mtu kukuruma. Ainga pressure. Pressure na ikuta ilo kumbere yo.
1: Okay.
3: Chengko berendi. Obulo ilo obu amani. Obu kasi nze. Pulikuita abantu ayo kwa tibula gabuko nero bukola chi.
1: Butisa ino.
3: Butisa ino. So mundu tafayo.
1: Boida mongeri alusa agiriro.
3: Alusa agiriro. So mwide kufukanga. Yonka. Nerine viuma. Evi so uloku kibira.
1: Atemu nabu tuko la bubi.
3: Yes.
1: Bumila bipana dobe paini kila buwabo tibuwewela ku.
3: Ante ita buwabulu.
1: Kumbe mle.
3: Iza na kuwewela.
1: Chilikukula
3: mkule. Bwoba iseko. Bwoba sirikale banaba kukoba. Ntimuna. Wabulu mikatunda yabuta hawo. Ngabuo. Na aba sirikale. Oba iringa alamu ekula ganti wali wali wobuchi
1: obuzibu
3: iwengo bakopo timuna sirika bale abasirikale bali kukobela anti muna omwe byali kuida iwo timuna sirika sirika sirika muna omwe byali kuida tutyo bwetukola
1: okay
3: so embere yombino ndi kubiriza abantu luna kolwaido baide ku branches daifi nadala aidinda abasa wabakuguona una baliwo nebyo mebi kebera era nsaba dokita yeyongereyo
1: all right
3: yeah.
1: Kale tutyo tukajina bapake saba demba kobye eitsa tudachike mna bayi 18 Tulikuta ambula chenkwenda kuhuli disaba sababa no gemebi gambo bivali kukozesa. Amasi mwago gageme ogembe buembe bulidachi kangewa kwa antie mbako amasi mu agafuka angewosu tukabu situkengo tandikoti ya telu zilo msambu itanu muenda isatu ndala mna na mukaga nkaga obo bamaze doctor
0: yes sir ndakwe yanza aba uliriza stilu kubanga tukata

0: abantu abali ebusia n'ebitundu ebiriraine busia tuli ebusia mu town Jinja Road madwaliro agogo n'agasinga gali ku main Jinja Road kumpi n'office da Frichua oba kumpi n'office da Maliba awo wetuli abantu abali e Kayunga n'ebitundu ebiriraine Kayunga nga muli kutuulira wano tuli e Kayunga mu town Bale Road Mwana Stage kumpi oba opposite ni katiko mu hotel. Enamba da masimu 0 7 7 8 2 9 8 7 7 8 0 7 7 8 2 9 8 7 7 8. Aba na indo bitakwe ya tero mubite ku 0 7 5 9 8 9 8 0 musambu itanu mwenda asatu nandala chinana na mukaga nkaga. Mba kubiriza okuidumbira omukisa guno eno ofa eriwo musobole okuida tube idandave. Tulina ebiru elebingi vietu takonie kutinti kuba tutubi idandava. Ayo uruwa kaile ketuba nako wanakatono. Tetusobola amena amena bulichimu. Aye iwe situla echiruwa ilecho echikuruma. Lirai balido tili spesifika nti oba tuli kuja kuidandaba kino kino titu kiidandaba iwereta ekyecho uliranga ne chikola chi ne chikuluma choidi ni chotaidi owasukali oba liku dagala lya government lya sukali bakubomira paka boli fa wazira buzibu ekirunje dagala lya fetiri kontana na dagala lyolona dizira buzibu litambula bulunje kuba titu gabagaba bintu tutu byakunwa be tutambulira mu capsule zimakerenda na saketsi. So wazamu tewana over pressure baku we dagala lya akumira paka roli fa iwe datu kuida andabe oda kubunanga ne dagala etiketa agisa kubanga buli kintu kinaba kikoze eki kitereere mulukulu kakama tulina obulwa ile obwa mamiro.
1: Yes,
0: abantu bali kulu alaina mamiro bana twakola complaints eri dagala lya mamiro abantu bali kulu alaina mamiro tulina eidagala ero liliwo lyaida abachina bali weereza liliwo lyaida omuntu ngo ino okukaluzwa mukumira obanga olwisomira ekintu kiryo tikikaba tikivwao oba okuba nimyukas eningi mumamiro nga tidi wao nga buli kisero boli kugatereza ekintu ekyo kibi kisobola okukuvira kuchi obuzibu obobulwaire idatukuwe eidagala lyacho kiveo. Tuline chilo erechi inde chili kusumbua abantu chetu etafango infection. Obulu wa ilo obubu gema mubigere wagati. Ojo kwa ulo mtu echi gereo tu mtu wakutola muengaitu. Nga wanutu wetu nukango tiba isenge obaba liesenge gemvundu bakulachi.
1: Batao.
0: Nga wotuke kano uti ama notola muengaitu. Habana wakati mama dadi alesechi engegi. Ay nga bigere neviri kuguna.
1: Yeah.
0: Obulu wa ilo obubana bubi. Busobola okuli akagerebwa akakutula kunga ateti kaluma
1: byana kwa ebiseke bolwezi
0: akagera ako kabati kaluma aye nga bali kukalia
1: ngati kaluma
0: ngati kaluma
1: ekiro ekyo likogera kuchauka na kunina munkenga aba wagati mubugera onike yasamu
0: nike yasamu
1: nikakulumirira
0: no yo
1: ehe
0: ayo bulo yetu bweta fango infection
1: okay.
0: Ne dilete ebintu ebyo ojo kwa ulebi great nga wagati weria nga wali ono lususu olweru
1: yeah.
0: Biwunira ilala tusobola kutyama mu bantu arufu eba ya amani.
1: Wow.
0: So lwile kano umula mkwe. Yeto soba lakuba na idembe katinganze. Nti ama wabu ikulachi. Esati baku uda. Yes. Nevi gire waganika. Buti to soba lakuwanika.
1: Weya gaire.
0: Kana anongari kulachi. Akuwule. Buti to soba lakubanga.
1: Ewa kulu.
0: Olui siba lire reba fumbia buita. Na idodo. Aingomana ikati ama madadi alesechi. Fuishi. Ayenga vigire neviri kuuna. Mwide tuwe idandaba bulu ilo buzibu buli strict ino chenda kubu idandaba ngota ila yoyina magazi. Kubanga wageme chigere buidira munkumu. Womile idagala busobola okuba munkumu. So tuwe idandaba kufirela mchi munda. Tukuwa makerenda wa amira. Kapisozi wa amira. Obu uko bubu akola chibu afa. Tuakua nedaga ili ndiri okuta mubigere. Buafa nubu ekwese munkumu buafa. Chovobo naba singa. Bagezo kubidandaba aibo malabu gaida
1: okay
0: gaba mira ku kwe dagale bajane bagula ko yokuba drug shops wabite wiche tikabiri byakola kibyira buzibu ino ntibwe kwe kani munkumu ate dagale libwita anga buli munkumu lio izibu ni fotu linalio.
1: Okay.
0: So wobango inechilo iloti necho yangu wa mangu mbiro idakufukanga efeke ya Edinda Kamuli Road okuli ingiliza Arushafa tuja kukuidandaba oja kuterera. Ndiku endo kuba kubiriza ntoruna kurencho runa kurwa ofa. Mukere mwide ida kubranch ekulira ine. Iwo baba ya kutamu kaseke obo mchala toza ala obo kalubizibu ambitu nubie chama mulimu obuzi obo wegeita no mua mio ulidobu lumi ida. Iwo li ni pressure ni iwo sana lalanga toi dingo ini pressure ingo sana lala omuto gurumati gutolaku obu nofu na stroke ida tukuida andavi. Amuntu omulwe wa sukari obo iwe nga toi dingo limulwe wa sukari ayenga otuya no bwire ofukiriro sura kulia ofuno obuntu okufumita fumita otubupiso ida tukwida ndabe abantu abalere ba mamiro mwidi abantu abalere ba mainonga gamulunguka agonga wolikona kulina aliyobo nakubongoka ubongoke ida tujja kuwa makerenda gaite biwukebyo mu maino oleke kuwa mochi maino so obulwa ile bwobono obuliranga bwuliranga bukuruma ida obo mchala toja munsonga obo jamu nsonga inga tolekera obo olumiziba mundira oba mugongo no gukuruma oba magere oba bigere bizimba iwe ida kufukanga etheke ya tukwidandabi atente roba kubanti wenku kubanti ida kufukanga etheke ya tibu liwo ya gaine kapande
1: hey, njojo ingile wu
0: nina wabuzibu muna mkuruka kama
1: yes
0: na abantu iwe wako bakuredio oti mbutuja kufukanga nze najire kufukanga bampa ira bintu bindi bitategerekeka wajire kufukanga wa efukanga yoteri eneno chibale lindo kuyomba
1: chovo bailanga mu centers day mwezi wano mujinji abaide wanonga kwa Lushafa
0: yes okulingira Lushafa
1: ekamuli
0: ekamuli butabala
1: kukabalaza kabalaza
0: yes
1: eiganga
0: eiganga kwe enakavule okuli ingiliza igwanika.
1: Mm-hmm.
0: Ebu jiri motauni einuma wa Sentinel Bank.
1: Otio.
0: Ebu siya yes. Ginger Road kumpin office dama liba obani Africhu wao. Ekayunga motauni Bale Road mwana stage. Enamba dama simu 0-7-7-8-2-9-8-3-7-9. 0-7-7-8-2-9-8-3-7-9. Eyatero 0-7-5-9-8-8-9-8. 0-7-5-9-8-8-9-8. Iwe okobo tinzemba bize okuvolo mkaga, okuvole balaza pakalwa mkaga. Idoruna kuruwe sande Edinda. Wobanga toso vole kuidaido wa mukaga. E branchi yetu etarifaro oba head office eye Edinda eba andigule noruwe sande. So iwe kero una kuruwe sande oboruwa mchacho tisawo isatu branchi ye jakuba angandigule. Otakubo doktor yali kuredi ya kati branchi ezidi java andigule so nzenka ile bujiri. Amadu aliraga sigerega jakuba maigale. Eidu aliraga Edinda. Loli jakuba li gule. So nga iwoba bizo kufuwa kure balaza. Pako rumu kagoti na andienzo kwe idanda baya unoro edo makama wanga jakuba anenda kumulimo. Iduru na kure sande. Edinda kuibili kamuliro di opposite Arushafa. Edo aile loli jakuba li gule. Mpozi tulina ni ofwe indi mkuru kakama.
1: Jituwe.
0: Tulina ava tulikuetaga ava kozi. Company likuetaga ava kozi. Ai tulikuenda ava ana ava mala senior 4. Oba senior 6. Nga wamala wabita. Oba omuntu yeye nanga yamala okusoma aye nga ali interested mu kintu kino. Aide waliwo offer yo okusomesa abantu abo tujja kubetaga ku registration na sente da requirements only. Offer eriwo eyo okusomesa abantu abo bwerere kuba emirimo giriwo. Aye tosobola afuna mulimo nga tiwasoma. Kubanga ote kukumana chojo kukola. So, abantu abalina aba nange oze wabu za woku muta, mulete asome, emirimo jiriwo mubunji. Abako ziba likueta agisa, abantu abalina abantu abalikueta gokusoma obusa obuno, mujya kubita ku 0 musanvu 0

0: Nakulonde.
1: Kamugeze.
0: Londa. Oba wesabye wesa. Kubera ni wali bikola.
2: Ebintu ebisatu ebiraga obuwangwa neno no. Tulina enkuni. Twaba ni omubala. Twaba ni erina erigulikubwa.
0: Dada mukabere.
3: Mukare.
0: Tabona.
3: Kuba enkuni. Esobola okuba endala ng'enkuni gye tuetana kuwa. Esobola okuba mubakali bwoko ate yaba eno nimubayise mu mbya. Aye ng'abakali bwoko bagwere kiryere mubagwere. Ate ng'abagwere balina obugangwa bwaibwe n'enono. Ate eno mubayise mu mbya abasoga baba n'obugangwa bwaibwe n'enono. Kitegeeza nti obugangwa n'enono byawukana empisa n'ebikolwa ni gye twenze. So ebyo n'ebiriga. Enambala edifininga obugangwa n'enono obw'omuntu oyo. For example, otaire ku entalabuusi oyambaire obugangwa n'enono obw'ebugalabu. Olituukiriza bugangwa n'anono edw'obugalabu. Empisa n'ebikolwa. Ky'ova bw'otuuse muno otusomye duweere waatuukiriza obugangwa n'enono obwaga. Ekyokubiri endya. Ebintu bye tulya. Abasoga benda ine emboli oyikundegera byawukana ku obeera oli awo n'ebyabasoga byawukana ku n'obugangwa n'enono obw'abateeso. Tusomesa pologulaamu ebuli lwa sande okuva esaawa 9 paka 11 kitundu gye beeta busoga njidi. Kale mwami Opoloti
2: wampa
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Tusangaire bukina obuseko buva ku ngeri so ikulwa irugalana agabona ninze mwene omwisengobi akugemye obukalamu ndi jo kubuze bibuzo oire yekango swaire obencho bakwitire nkoko abakazi oira bameka
2: babiri
3: bonka okayitu kiriza bugangwa nanono bwabagalabu
2: nkali
3: kale
2: obusobozi
3: tulikutambulira mubika.
2: Yesebo.
3: Ebyaba soga. Yesebo. Oye dibuli omu agema gaidi.
2: Yesebo.
3: Sizo nibwe tuko omu tiere ye yunakivali.
2: Yesebo.
3: Ayiga ye yunambwa naifumo.
2: Mm.
3: Omu subuzo webi dandali ye yunakialo.
2: Yeah.
3: Nzene yuni evika.
2: Yesebo.
3: Ebyaba soga.
2: Yesebo.
3: Ntero kubuza kubigema kuchika enku nyensi bukaba iwano mbala ogwe chika chemba. Tulogo ziza. Kubu olimu soga.
2: Yesebo.
3: Katame tukobere nkunye yaba ise magumba bagieta batya.
2: Nkunye yaba ise magumba wale jene tiagema mwevige evigere biawo na bagieta buorogoma.
3: Mba yankani bakukawe makaya. Jene tiga aba yakuli mbati bagieta buorogoma.
0: Jena tajidi.
3: Jena alimuchika chata idi. Ndi kumuzinda alogano. Jene ti alia yonga agema mwevigere. Ya kukoba ati enkuni yaba ise magumba bajeta bugologoma. Ya kulimba ba mutamukika kindi ba mukoba ati wa kindi. Ompulira. Aba ise magumba dori ni omulonda. Aba ise magumba enkuni ya iwe bajeta bugaya. Jobuza aba ise magumba bene ongano mukungania ali mayuge.
4: Ndi kwenda kula misaku abantu abati uliriza ekaliro awo ekalimu town ku kyalo kibeta natuwana natuwana natuwana awo babo tuwano tulunja ino
0: mnamu jeira
4: wali omuganda ange ometa kibuka eria kibuka eria yali omu yasomera kaliro high school awo ali omu kubanda abantu training sales and marketing paka nali awo ayenda kufana mu kundimu ino nani ga mabunda dali moke munene yena katonda ya muwo mubiri munene kale abe kaliro natuwana etwa akaliro wabao twano tulunje ino era shabani uyo akaliro waliwo ku kumulamu na mwidi kulogya
0: nawe muangalie hiyo
3: neno kulamsa ku mwami chiboxi family ye ya chiboxi ne singa kulamsa mu buzaya county

0: Israeli
1: mugoro nze mbaliku gena onkubusi satwaja mukalombolombo ako kuwomya olusoga
0: yes
1: emyaka 10 jo maze munote ko kumanna olusoga lwene
0: yes
1: ekibuzo namba ndala nechiku lenka ine
2: wano wakwaula yes, mwazini kuimamu
1: ono yatukobya ati embwa yange tewanga kuyiga gairo kuuniza ekisolo kyona kyona gomya olusoga yaliko byatya
2: gomya
0: munolo yange nkolya
1: bakuwa betabisa
2: Mama.
3: Abotapo mwa muguza. Kali kusoma kano akakali yao. Kali mwe bintu ebiyo babe akaba mukangwira.
2: Kali waje nakatapo.
0: Kakali wali.
1: Aba gulo obutabo obobe yagala atagula. Omutima gumupumpa. Namba ibiri. Oba chibuze cho kubiri.
0: Mbairo bonangalie kainga ndivu.
1: Kuwamia. Bairo subizani.
0: Sumaya
1: nkulamu isaku assalamu alaikum wa rahmatullahi erini ni nani
0: sano
2: dada yana ba kumeka
1: sumaya sano musomi
0: miaka 18 alikumaliza
1: senior 4
3: aha ndo bambe senior 6 muko
2: butinze mbiziram
3: omukolo oyo mumpera abakazi batya
2: be
3: basatu kuba ina kamwani kabegeta ka
2: wacha kumeka
0: wasini ya siri ya uwa
2: abe ayebe
1: aye toli kulukoro wako tusumia iya
0: etikobo olikuenda
2: abe vikuenda
0: kudida uwa olikuenda batenge batasoma
2: tivu ate batasoma
0: uwe natoendo
1: mzei
2: olikubo na mtu kilasi
0: wangi baba
1: tunagaye visinga unga tuidio kugoga
0: yesebo
1: tulimuluje lwa kugomya ere chibuzo namba ibiri nechikulenka ine
0: yesebo
1: tini nzavi seti zeze na ambiaga ine kuchi
0: lupapulo
1: na yamba ile empale yange eya magulu amagamvu nganja mukatale gomi olusoga
0: na voire ndabada yange nganja mukia
1: makaya
2: bakulonde
1: nonda
2: mwesi gwa wenunule
4: nirinda shange
1: waandikobye Navaire endievo.
2: Tuwe jidi
1: vuru njini. Eye mpale ya magulu wa magamvu. Teba ndabata. Eva endievo.
2: Mwakwane ila wani
3: wakwane mwadalaga. Bachatu wa endievo.
2: Ae kabile ya mwana babio nuna. Mpale ya endievo. Kabile baba gune neguti. Akuba. Wakaba nanga. Oye kwa mbala chee inaka nichi.
1: Doreen.
4: Wampa shikuni.
1: Niwa echivuze choku satugwe chirenka inemu. Erage nkumaliriza bwe papa ngani ndabivuire ku believers.
2: Ah mbwe ine.
1: Okitegeere?
2: Anko
1: ze batuka bibye bibyo nabyagada ku
2: batuka ze ku bulungi. Oli edoli ni?
1: Ndi kubade lyato lyange eyaka obe yakirira. Terezo lusoga.
2: Numba.
4: Ndi kubaba ndi kuwamba lyato lyange.
1: Eh?
4: Ndi kuwamba lyato.
1: Lyato tibali gamba.
2: Makulonde
1: ensi gode tuwamba
4: obe
1: mpambo de tuwamba iram bakulonde
2: obunkeyo
1: yongera katabo
2: obusere zibe yongera munumba yoso gandiko
0: eliyato tibali bada bali uda bude
1: bakuwe akata kalamba eliyato bali uda
2: bude Vanange.
1: Dori.
2: Vanange.
4: Wamba shikuni.
1: Obutabo bw'empandiika n'embagereza. Erale tunatuka ku mutendero
2: kwa
1: indagala. Oba ogwobulezi. Buli kiremu katabo ke twaandika kobulezi kye tujjo okubuuza. Ife tetubuuza bya tuzira oba bitali ku bwino. Ebyokuyiyiriza obuyiyirize be. Tubuuze ebintu nga bigaandika era nga byakakasibwa. Abantu abakugwa benda ulo. Doreen.
4: Wamba shikuni.
1: Lata gange yavuire yoye yali agire. Okupakasa obo okukolera.
2: Lumba.
4: Niliramu huku.
1: Lata wange yavuire yoye yali agire. Okupakasa obo okukolera.
4: Lata wange yavire musafari.
1: Safari tutubaga kuchalu soka.
4: Gandhi

Walaji dufu. Eri yobulenzi. Bwafu na amasimu galoni vire yobwafu magana. Ngamulavye. Baba bandaloni damasimu mvuma.

0: wanji
1: ondi kumoyo kubotia
2: zena tuliko ba
1: kikajambo zena kajambo
2: kajambo saa mkemba sumane utangala
1: awe utangala bali batia
2: natule balu ungu
1: okali ulia kumlogo nga vitakulia okali
2: nkukavere
1: oba abalogo mwana mwa abaloga kairi
2: abalogo twa abaloga babula ku kyalo kuno
1: imweni kai abalogo ejika mwana muli balogo
2: wazira ate buli leno tena tuli balogo nga ne woli ebutwekesera ne yo gabo tugemesa
1: kubo
2: kuva kusawa omukaga ake saa gai kuminenda amai sote tugagana kuzibirira ya abantu bana abantu vula kutitu idio baba ajara baba ajara teko olu itevuonda paide inga yavula
1: aliyo mla
2: omulongo kato na abachala bevombi
1: ayo aliyo mla mwino
2: sana batu vuze kunini batu nonienga kukumasi mwagomu ngalo kubange namba daife balinado kutina ako baba ntave ituva ngali bakulemberera ni bus ni kibali ya muzamiru buli ali azire namba yange bagitambuze kubanga tukarandika ekibi ba memba abekibi na kifwe
1: ntugisomye
2: fani zi group
1: gisome
2: e namba yange eri 0 musanvu ana na iziri ekyenda musanvu n'omwenda asembya ye 0 musanvu e namba yo eliyoti ya police tebula
1: Hey.
2: Buli ali kusobola nga kayenda free entry okuingira kwa bwerere era twatandika n'osolo za kasente era nga nize kalani ga we sente edo byokulya so basti kovera veino buli ali kusobola ni maiso juma olwedo y'omwana tunazi tutambula naye ye nasitukire muwaire wegawo yafuna namuwala aye namuwala atamulobera kibiina
1: ekyove kitagisibwa omukoba omulangira
2: butyalo ni no nini mukwano gwaife wegomasa yeki tuli balekere Brian nti yena ava kunsindikira kono ka meseji yembwe agiteze aliku
1: alisoba
2: bulungi bwene yimekale nti enakaseke yavire yoira kale bute saga ena alisoba
1: mukobo ti mwende inayo yambula kuba yala mukola ki
2: aliga
1: diambula kuba namukola ki moyo mubi obata yendeza

0: Mukarimi wange jamali okobota namkisa singange Fatuma mukoti mwende ino. Iyo mukarimi wange rwani singange salamu okobota Salima. Ndani wange mwamadi kameso okobota. Ndani wange Bakari okobota. Namkizo mwende kulunu laino mukoti mwende ino. Singange Shifa singa Hadija namuno mwino mukamukuza wako. Singange Rehemi. Mwende ino mama. Singange for where the song singa Rehina. Waji, ondi kumoyo.
1: Webalo kutuweleza.
0: Okale wenda webalo kuhuliziza.
1: Ae mkemba asumani, nga kubyewe ino.
0: Chile choo kufumbiza.
1: Hey.
0: Zina mkubyewe kundolimba kano msaada, uda kune televizivu. Hey.
1: Adijesko mungo nchaye.
0: Olimba chi.
1: Iyo nchia ya mazima wegari.
0: Owa ira.
1: Umbe.
0: Iyi.
1: Ezuwa ziru entaba kunako wa kubusogaru yotivu wa kuna dalangu yuolikola.
0: Au chirunji.
1: Yes, sir.
0: O mula mga kubati ya.
1: Yano ba.
0: Atu aleru osina. Iyi.
1: Iyi kulimba.
0: Nso zidari dabula.
1: Eh?
0: Nso zidabula.
1: Dabula. Rasimbo muti ere dabula.
0: Eh.
1: Muti
0: aja kuira nga deira.
1: Ah, sika yenda.
0: Ai, osina chi. Muti nja kutuma wanu wiki obufumbo. Niwe wanu wiki.
1: Ae mkemba asumani mkoba tulikuida tulimungira usagaro yoye ifwe. Sewa niwe tulijia kusala kwe.
0: Mkari.
1: Sewa.
0: Aya.

0: Bueno, oli mulogo. Hello.
1: Hello DJ Scom.
0: Ondi kumoyo.
1: Eh, onogemye chamaane baba nigirizibwa okusinzira ituba.
0: Abaituba muli mutya?
1: Abaituba tuliyo.
0: Rubandikize wena bakuluma kwa kala mwete mbanigirizibwa. Eh.
1: Mano yemunangize na mutabane wange tenwa ba munigiriza ntino iyo ba makolwala.
0: Mbe. Inga chivi.
1: Bana chivi amuna mukazi ya lutavula. Afatu akandi bekana na bachala na kireza kya bakazi baine ngata alikole.
0: Yena muntu.
1: Muna.
0: Eh.
1: Yena.
0: Yena muntu ngabandi asobya. Eh.
1: Kakone kona.
0: Babiri.
1: Kiza mzaham.
0: Mhm.
1: Mutabane wangoyo.
0: Ngati oli buka buka sebo.